kwawo. Amena. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo.
kwa Yezu tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana gwa Katonda bw'Omwana wo mwagala ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yezu Kristo. Kudda ebizo lw'ebi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu tukwatirwe ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu tukwatirwe ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yezu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yezu nkwesiga, ayi Yezu nkwesiga, ayi Yezu nkwesiga. Linnya lya Patrick, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

Wasiswa tegwa uliriza chenda munya katonyeze nya Radio Sapiencia ensulo ya magezi lunakurale rura mukaga enakuza omwezi abiri mubiri omwezi gwa muwakanya wanuwe tutuuse omwezi tunatera okukubola ku mutwe erebule naku mwenda zokka tulabenga omwezi guno nago tugusibula abaana baawumudde okuva mu masomero gwengo omuzadde oteeseteese otya okulaba nti omwana omulungamya mumpisa mudini n'ebyensi abaana b'ennaku zino abaana bazibu ddala omutayiriza wano n'ayita wali newankubadde akafiizi katusumbuwamu era tukanoonya bukubirire okulaba nti third term egenda okutandika nga ssente ezo we ziri omwana addireyo mu budde naddala abaana aba P7 abagenda okuba nga bakola PLE abaana abasinia 4 abagenda okuba nga bakola ebigezo bya UCE n'abaana abasinia 6 abagenda okuba nga bakola ebibuuzo ebya USCE tunoonya ssente kati n'amasomero gaatabuse abagakulira nabo bagamba kandidenti okujja third term ssente zonna ziyina okuba nga ziweddeyo kitegeeza ki nti omuzadde wonna w'oli nywera yongera okusaba ate nga bw'okola kubanga Mukama Katonda ono waffe gwe tusinza ayamba yeeyamba kitegeeza nti kola nnyo olabe ng'ate osobola okusasula ssente ezo mu budde kati nno gwe omuzadde bambi tukusaba maama taata jajja kujja ssenga akasente bw'okafuna okaweeyo n'amasomero gano eno gayita mu bingi kuba okulaba nti abeezaawo omwana wo gwe wamukwasa omusange mu mbeera ennungi nga togenda kwemulugunya kitegeeza alina okukozesa ssente omwana alina okulya omwana alina okusula obulungi ku ssomero si kkomera alina okulabirirwa naye banaamulabirira batya nga ssente naawe ogaanye okuziwaayo ziyambeko mu kulabirira omwana wo abazadde abamu balina obukwakkulizo nze era omwana wange talya kino omwana wange takola bw'ati omwana wange takola kino ate nga gw'omu gw'otayagala kuwaayo ssente ezo mu budde gw'olowooza omwana wo anaayambibwa atya nga toyagadde kuwaayo ssente ezo mu budde tuli mu pulogulaamu ebirwa byerabirwa era mweno pulogulaamu mwe tutunuulira ebikuza amawulire okwetooloola ensi yonna naye era ne tukuba tooki mu ebyo ebyali bibaddewokko nga byekuusa ku ebyo ebiriwo kati bye twogerako erinnya Edith Namwanje muzukulu wa Muteesaasira olwaleero tugenda kutambulira wamu mu pulogulaamu eno.

0: kare abamita mrema ya ancha tambula ndaviru imba lweru pia edhe chika zizino ebula mkaga zoka okwere sawa nchisatu ezo kumachaga alero kunoti musambu tano tano nachina na msatu msambu msatu na kunoti msambu muna nanya na mumuenda na msatu noti biri nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan to the music zone amachaga alero hello
1: Mayanja eke wagwani ugambotia.
0: Sigambo gambotie yo.
1: Chichina ye.
0: Chichina ye.
1: Wentumbulide.
0: Uwebali kutumbula.
1: Amina. Chigongo toni ya zingirane chengira kutuini.
0: Uwuli chechukuliranye.
1: Wanechi ni nanye ndi wanokurugudo anawali omuzikiti wali maso wawo Rose Garden za tuwa ngambo chiri
0: oh.
1: Ndi na wanyo uli na wumi kwa
0: hivyo. Oli kumuzikiti wano kuchizimbe chichine nao. Wapele
1: kini dawe wali watinye funga.
0: Watini funza
1: deni wali maa so woda ku Rose Garden
0: waluono nga tunako kutuka ku Rose Garden izi ngove busega
1: ngo ise mutao
0: uno jira dala
1: aha waita wu kurukade waina mafuta gatu gangu
0: katine kurukade yita wu waluwa ubiru budi yalike chifana incho musajo ugu kofira kakati ya saidi ya waliwo echizimbe echiliko muzikiti waguru
1: aha
0: kati awo wenyini waliwo musajja wange bamita shika miuka
1: ku Orange City awo
0: ye Orange City
1: utengera ubulunja awo
0: ofisi yeri awo ofisi yeri awo owange bitambula bitya
1: bulungi musana gokagwe tulugwe tulaba munaye
0: ye musana gogo yitiride
1: nayo mutajjo ebambi mwayanjo emne yatandika mpola mpola nga ali kunanga kati buya atanze okufulumya nyimba bambi agende mmaase nyimba ezi jja kwata nze mukagala nnyo munaye buli muntu ateekawo ekintu ekyobuyiiye
0: esebo
1: nga atijje mu mutu webinze muwagira munaye ezo kigongo tunasinzira wano ekisikirako
0: amina kigongo nsanyisa okuwulizaako hello oh no Wanji.
2: Hello.
0: Hello.
2: Nsawa gwani wasuzoko.
0: Nasuze bulungi wasuzotya.
2: Mami Solomon ebunna mwaya.
0: Mami Solomon sanso kuuliza.
2: Ane tubera ko nyo tukwagala. Ngero budde bugenda oku. Nebikenda oku kwasimanye byali kyababu. Simanye bya America nga nakiteze dda. Saga kuswa atumale ngende kumulio.
0: Daddy Solo wali oba yafulumye dda.
2: Daddy Solo yati yaisemo dda.
0: Ye bali kupaka saa.
2: Na ye ne programu zijagala nyo.
0: Mwe bali.
2: Ni bane ipabantu babirako.
0: Be bali.
2: Kati misa henni maya njoyo. Kuimba ko si kwangu. Olaba kubidde endongo ya banne emyaka n'emyaka ne abantu wadde ye kyakazi. So we tuli tujja kumuwasya.
0: Amina.
2: Kwa
0: Mami Solo.
2: Wangi sebo.
0: Bintu byatabuka mwe na kuzino. Daddy Solo akameza wa muongeza. Obo cha mutade kupembeni.
2: Sina muongeza kubana nkenye mtu mina kasente akange.
0: Oh, cha kabi.
2: Kati awe mba na kende ya gade ngo muntu sabati mkalo.
0: Kati Mami Solo, goche mani tinza akameza baka ndipa do kuongeza.
2: Ngo lazi.
0: Bia mantu baka ambwe. Omuntu anaje kuchemisana omuntu anaje kuchemisana hello wanji hello oh no kali hello wanji wanji mkwano nasuze bulungi wasuzotya
2: kwazi wagano kukuza
0: na sibira gala eranze nelalikirira nnyo buli mwaka buguitawo
2: ngouli katyagala kola birthday
0: asagala kula
2: yofule
0: wanji
2: yofule nawe pakutu
0: Lina atira.
2: Yo, foye ya dawa.
0: Enu mayanja walita lina tabu. Yatusubiza ne Sereno mwako ugujia.
2: Ngambe ya save tu.
0: Ya save tu. Why? Jariye yo.
2: Yo, Saturday walimu
0: tabu. Munange Saturday nalike yo mubizinga BSSA. Ee nali ku mazzi natambulira kukinaala essaawa mukaga nambirira nga ndi ku mazzi. N'okudda essaawa mukaga nambirira. Ugambye.
2: N'okola ebirumya abayaayi. Naye Jofu.
0: Wanjeyi.
2: Lwaki temwegatta ne maama Liri?
0: Ne tukola ki?
2: Ne mufunayo olunaku. Ne tubalabako.
0: Kati nga tugenda ku State Square nga tukola tutya?
2: Bonna we muba mutegese maama Liri. Ne mwami Lugwama. Ono Maria obulenzi.
0: Kale Maria.
2: Beera bulungi mwami jo.
0: Kale.
2: Beera bulungi baby jo.
0: Kale. Bwe mba wano ngenda kutuuzaamuko olukiiko olw'enjawulo ne Lubwama ne Liri tulabe butya bwe tuyinza okukola enteekateeka asaba weebwa. Hello.
3: Yatusooka okwebaza omukyalo oyo.
0: Mu bufunze.
3: Nze n'ova ku ssaawa.
0: Andi essaawa olina essaawa awo?
3: Ngina ssaawa ssatu zikoonye.
0: Kati ssaawa ssatu bwe zikoona. Nina okuba time check. Nkubeawo open now tugende mu ssaawa endala.
3: Osobola okuba time check na kwendi banze kwenveeko. Kakati. Ono meneja wapike adiwa mrupanga nga bulijjo baba ndiko okuliki.
0: Nsanyusa okuwuliza.
3: Baba mulungi nnyo kubanga wabeera akuwulizzaako. Nga sooka okwebaza omukyalo ebigambo byayogedde. Baba zimamakali nti mayima yange ensonga ekiweriko. Sijja bawagira, sijja bafollowinga.
0: Amiina.
3: Ekitegedde fakati buli lunaku bali mutuyisa bulungi nnyo for biyesa mujagazza abantu. Era nene n'omulugwanga eno ku pike ogenda munna kabugo yono yonna. Kyoba bantu batuwuliza. Mbuzeeko ku bantu baba beka.
0: Babiri bokka mu bufunzi obw'ekitalo.
3: Neyanziza. Yasooka osusaidi mwamanya ali wakiso komanda wa faire wakiso faire yatuula agenda mwamanya agiite.
0: Oyo omu.
3: Waliwo osi jokende ali wakiso yaranejo nungi osi jokende.
0: Nkongeddeyo omu.
3: DPC ambasa Benadi ali kakiri atasanye buntu bwente mu kakiri.
0: Weebale.
3: Nopandireke. Akati.
4: Time check.

0: Lawrence yo Mukasa Lutwama. Bwetugenda ko Masaza eriye Kasana Luweero abagole bali mukaaga abagenda okufuna omunaku olwaleero emiruka gyabwe era nga ate abagenda okufuna obudyakoni bo bali nabo mukaaga. Ate Masaza eri Hoima nayo abagole bawerako. Masaza eri Tororo nayo abagole gye bali. Ate n'essaza eri Kabale lyo lino lye liyinza okusukulumamu ku gaaleero nga lirina kumpi abagole abawerera ddala 13 abagenda okufuna obusaseredooti. Ate abagole abawerera ddala 10 bagenda okufuna omuluka ogw'obudyakoni. Genda okukola omukolo ogwo mu ssaza ly'e Kabale, ye mwepiskoopi kati akuuma essaza eryo, Right Reverend Kalisiti Lubalamira. Lyo essaza ly'e Jinja nga likuumibwa Ssaabasumba Emmanuel Obo, Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Tororo. Bijja kuba n'omukolo gwe gumu olwamukaaga olujja ennaku z'omwezi 29 era nga omukolo guno gugenda kubeera ku St. Gonzaga Gonza Minor Seminary esangibwa eyiganga. Kinajjukirwa nti essaza lino lyaviibwako omwepiskoopi Charles Martin Wamika omwaka oguwedde ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi 2025 era nga ne wetutuukidde leero kitaffe Paapa abadde tannalirondera oyo anadda mu bigere bye okubeera nga yakulembera essaza eryo nga kati likuumibwa bukuumibwa Dr. Emmanuel Obo. Nze Sabirima Gideon Peter wa Radio Sapientia.
1: Omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka Right Reverend Severus Jumba asabye abantu ba Katonda bonna okufangayo ennyo nga balabirira abaana Katonda b'abeera abawadde ne bwe baba nga baliko obulemu ku mibiri gyabwe. Omusumba okwogera bino asinzidde ku kifo ky'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka ekirabirira abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ekya St. Vincent Palot Kitovu mu kibuga Masaka nga aba Masaka Marathon bwe babadde bakwasa abaddukanya ekifo ekyo tanka awamu n'ebitanda ng'ensimbi ezaaguze bino zaava mu misinde gya Masaka Marathon egy'omwaka guno.
2: Katonda ng'akuwadde omwana ono mulabire ddala nti ali mu kifaananyi kya Katonda naye ayina muluzungu kyebayita human dignity, ekitiibwa ekyoba omuntu ekijjuvu. Tomuggalira nagenda ewa Nakaggwa okukulula awo ekya Naggolo nanga nti alina omwana gwe yafuna kuva mu bitundu byaffe wano sijja kukyoga nga yali aggalirwa mu kayumba ng'enkoko ate omuntu omumuggyako era nalwo lwali lutalo naye omwana oyo n'agiwaayo n'ayambe. Kakati Katonda ng'akuwadde ekirabo ekyo ekizito eky'omwana aliko obulemu tomukweka mu labirire ate noonya ebitongole bino bikuyambeko kubanga waliwo byotasobola kukola bo bye balinako obukugu bye bakuyamba. Batulaze wano obwana obwajja nga ebinywa byagaana okutambula kati butambula olw'ekitanda ng'ekyo ekiweereddwayo kuba bakolerako physiotherapy okubudaabuda ebinywa okubiyunga obulugula ng'omwana asirusi nanze ndabyeko babiri bombi babandaze gyono yajja tutambula.
1: Omusumba era yeebazizza ab'Amasaka Marathon olw'okuvaayo ne badduukirira ebifo ebirimu abaana abaliko obulemu kyokka era asabye abazadde okufangayo okwebuuza ku basawo olwo nno basobole okutaasa abaana baabwe obulemu obusobola okubeeraliikiriza.
2: Mwaka guno omulangira wasajja yali omuddusi omukulu era batutegeeza nti yeyavaamu ekirowoozo ekigaa nti mwaka guno tutunuulira ebitongole ebirina abaana abaliko obulemu. Kakunyu ali Nkoni Louis ali ku lusozi Kidda Bulando center ya free kijabwemi ate na wano wetutudde wennyini aba palot. Kyenkubiriza abazadde era kyetufunye mu bo bennyini mu bumanyirivu bwe balina abalabirira abaana bano nti waliwo obulemu obwalisobodde okwewalibwa awo nno abazadde abakyala abalina abazitugendi mwogeranye n'abasawo babannyonnyole ku ki obulemu buno okuva ku ki magezi ki agasobola okubwewala oba okubukendeezaako. Omuzadde omu alina abaana abo bana balamba atutegeeza nti singa yannyonnyolwa ebyamanya oluvannyuma oboolyawo abaana be abamu tebalina bulemu obwo kakati ekyo kyekisooka ti abazadde nga bwe mugenda okugemebwa jaitis hooping cough era na kino mwebuuze ku basawo bo bamanyi nti omwana ki ekiyinza omugaana okukula.
1: Eyali omuddusi omukulu mu misinde gy'omwaka guno omulangira David Kintu Wasajja era nga yawaddeyo

batya basebone banyabo mujye baraje mutusaka engalo kabasanjagalo kubabuzako yonaje muri nga mutade ko radio ne kereze radio sapiencia mwe bale kutubuliza mwe bale kutwagala mwe bale kubera yo nga mu promoting radio sapiencia nga bulodo ga sapiencia sijivako banange sapiencia njibuliza ne sapiencia njagala mwe bale nyemwe bale dala abana bali ewaka mukole ku milimu mwawo mudde mukole ku milimu bazadde ba umulemu ne ba maidi ba umulemu tolina kyovako bokola ku milimu tokutuka ko ngalo boyoleza akapaleko boyoleza sowani yo bosimula ku nyumba tokutuka ko maguru tokutuka ko mikono oyo mama akulimba ambo bilekere maidi hey! Bwali va munsi mama we sawe bwaba atambula kapiki ne kamukono bulamu ne bukomawo nga tomanyi kweyoleza nika tomanyi kweyoleza mpale tomanyi kufumba ya domu kyere nga tuina wotandikira mogamba akulimbo yatagambo tokola milimu nakutera ko maidi mama wamakola ku milimu yero rujja simule nyumba yoza ku bintu obuli mulimu obusoboka wakabukode tuina kyovaako nenga banange mugamba mutya eggwanga nga lyagudde mu ekiyongo bero banange waliwo byolowoozaako n'obulyanga ne programu ekulema okukola banange obutabanguko mu maka nga butumalidde abantu ani yaleeta obutabanguko mu maka bananga watali maka ne kereziya teriiwo bassebo ne bannyabo banange tubeegayiridde bwe mba munyiiza ennyo mwekoleko nga mmwe abazadde maama temuteeka baana mu ntalo zammwe abaana ne bafiira obwereere owuliranga bannange n'ebyokwogera bikugwako mba naye nga bitalo bassebo ne bannyabo nga mitawaana naye buli ekigwawo ekituwa ekyokuyiga obutabanguko buli wakati wa maama ne taata temutulina buyingizaamu baana taata waba akunyiziza ate lwaki weesasuliza ku taata taata yanyiza ate weesasuliza ku baana bambi ne bwoba onyize nnyo abaana baleke kubanga tebategeera na ntalo zammwe tebamanyi kwe zivudde nowulira akasonga akatono akataliimu nti taapu ya amazzi gayiise ne gaviirako abantu okufa ekyamazima amazzi ennaku notusuguka ekiro nga gayiika omanyi lwaki anti buli bbanga gagenda katuba tusumuluddeko okulaba oba kwegali kati jjukira buli osumulula okulaba oba kwegali weerabira okuddamu okusibawo oluusi ne tuga katugireke nga tugisumuludde bweganadda tunaagawulya ne mutagawulira ebyo bibaawo banange bibaawo ne mutagawulira nze lumu agange gayiikako ndooza okuva ssaawa nnya paka ku makya naye nga kitwale se tusumuludde mbu katulinde bwe gadda tujja kuwulya maama twagawulya nako nti gakomyewo ne galyoka gayiika okufuluma ewabweru ng'ekkubo lyonna lyonna gijjudde amazzi gayiise tebeza amazzi agatandisa okuyiika okuva ku ssaawa katugambe nnya paka budde olwobukya ku 12 ng'omuntu azuukuse naye ebyo bibaawo ate amazzi siga bbeeyi nnyo nti kakati ne bwe gayiikira olunaku lulamba tosobola weza 10,000 ne bwe gayiikira olunaku lulamba ekyamazima kye ekyamazzi kyabadde tekireetawo olutalo olw'ensonga ennaku no taapu tuzisumulula olaba oba gakomyewo oba tegannadda buli muntu aba nga akyekingako kutunaaba nga akyekingako nedda mukwano naye nga kitalo nnyo bassebo ne bannyabo ebimu tetubiinaako kontrol tetubiinaako buvunaanyizibwa naye tubakwasa mukama katonda bambi abaana abaasigaddewo nga muli balamu mukama abagumye kati obitunulamu nga tubitegeera abaana kati essaawa eno bakyali bato obalekeraani maama kati afuuse wabulabe gye bali ye maama anaatunula atya ku baana ye taata anaatunula ye banna bannange eno essaawa esooka eba ya nnyimba z'amasomero munzikirize nzikube.

chenda mwenye katonye zenya radio sapience radio na yekerezi ya programu nchakula kama sanze ndi weji kuweleza tano paka sawa mosambwe sawa enesoka tubana nyimba za masomero nyimba za makaleronzi jionzi kubeko munange tubajuki zebazade banda fabalunji mama butabango kubukome boso mulabwe wale duka wotambula mu nina mukwano gwange omukazi wa mmalake mirembe nga agenda ko ku beach eyo nga afuna kalumu nga kasusulanga asula yo wiki ngadanga ateleddeko Bumulango nole tobuzibu wakasoko tambole mugenda ke wamwe okusinga bannange bannange bintu byonna tubireke bannange kankubeka nakayimba kabulungi buyonjo bwansi kubaka akatwetegekera abiri mu mwenda siye katadeja Saturday jaffe na tugenda kukola ki tugenda kuyonja order from above.

kule bone banyabo abale kenda manya katanye zenyabe diesa kire diene yekere diya nga twete gekera sawa yo nok yonja wamkago rujja tote kako mulimo mulala bonna tote kako program yo natugenda kuyonja Sentino Junior School wali nakauka hai kanono kabu

0: Chinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo.
1: Halo, onganga mutiabule. Kati wenjo gana la mpise kuraunda aboutu ne polisi ya chibienjisi za kati indiana na mubitala ya machi indi ya kubala kisi wagulu onengara obato ondaba obambu ze
2: na ye nawe na kugambia mita azibi satu nga wakavamura undie chivu ye ngo yambuke machi indie haka tikora buoti chuka kiri rampora rampora boisa kushero katono nyo echizimbo gena kubochi labao chinene chirikonti pharmacy center
3: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinamu likarunda webyobu limino obulunzi omuri edagala omuri esigo ebijimusa nebida labi njinyo tuso mesera tutende kabali miyokweto role guanga juna tulambu la famu june tukuwa buwa busi okugeza tupi mwabujimu kwe takalio netukumuli na chogwani ndo kusimbako nga tuwe ya mbisa basa uba faba kugu jango kulevi ntuwe bidi original kufamazi sente chivu ye kubakunoti msafu muna nemu asato mumu kaga atano mbili mkaga mumu

0: Uganda.
1: Hey! Nkulabo ni wano otudolo gata chisoboka. Chisoboka, na wo chisobola.
2: Ase no ya chisobola.
3: Ensonge ni emu. Kuzuku sabuongo.
1: Obula mchimu. Kuzuku sabuongo. Choka.
0: Obute buwebu no. Ouririsomu kugumu business. Ante. Buna buwebu tebu omukozi waku no. Omukozi waku na kutusibu wako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya Felisangu wa mukono. Musaza liye kerezia. Edye rugazi.
4: Onewa wato ina cash. Ojia kuwa mkubi simu mgeti ba. Ntikiro wa boda boxi kumi. Nye mtu wajia kujia kusabe ayagala boxi namba ya fruits. Baina workshop. Baina meeting. Baga baga luku vya fruits enteke teko burunji. Bazeba kugamba. Twagala fruits za bantu bibiri. Toina boxi pozi bosawe. Olusi nesente zibugula tozirina. Nye mtu wateka we nkola gana nuni na njini duka tunde vintu evyo. Uwa wajia nomu somira mnumu ingiza ngenji ugele na kuzino. Nomu ingiza mkampo ni mkolele wa okubayo mkubisimu. Nomu gansi indikira umana wa boda andete reubuntu ogo mpaki nge bintu vino babituari. Ulaba sente wezita kusuba. Ulaba boda au kuzintia msajia ya gali bintu vingi ate sente sizidina. Kumbe wayagala okwe malirira. So singomu ni mwaguta ni mkubela mubanji. Wa magezi, wa sente, alete vikoze sebuwa, den, na bano bachitunzi bagu. Chiso vokabulu unji nyo, abantu okubeera nga mugagga walira wano mu Uganda, nga temugenze na mawanga malala. Kubange bintu bya wano na dale biri mibwa, biri kutunzi. Umuntu walia kuchinyewa na roza, ntubawi watu bachiteka mutaka nga chiri mu kasukari. Kati umuntu omulawa abaso bulo chiria, na chiria na achiulira. Kati mwano mwusi mwechiva, mwina chite kate kabute stesi, mwchiguze bali avata chirina, mweyole lo mwudidi gwensimbi.
0: Omukozi wako na abadaku tuusibu wako, St. Cyprian High School Chaba Kade, somero dunji elio mwana wo, omulenzi no omuwala, kubanga lili kumusingi gwe kerezia katulika, baso misama somogo na aga arts and sciences, tutu mbule vitone vya abana, ngatu itamu music, dance and drama, kusane vye mizanyo, abasome sabafila tendeke, ngateba kuguka mungkwata ya abana. St. Cyprian High School Chaba Kade, tusome sabana ku olevo, ngatugubeleda new curriculum, kusana ba elevo. Esumeru ya Felisangu wa mukono, musaza liye kerezia, elie rugazi, tukubile kukusimu ya fe. Noti musamvu noti nya, musamvu nya satu, emu bili munana. Oba noti musamvu musamvu mukaga, muenda nya satu, emu bili munana. Tulina ne Yunebu Center number.
5: Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapientia, Nkuruze ya magisi, Nsuru yomuziki, Nibye mizanyo.

0: mpumikiso ntutenyo sibimanyi ampumikisa yawo mbuzemu katono. Eza ampumikisa cheki?
1: Ampumikisa ebera yaba DJ.
0: Ebera yaba DJ. Nganga bwebe fuddemu amapeso ogasumula n'ogatereza. Biki ebitera okufa ku pako ngoli bwagikoteroga akateera bikagundi kino kye kyafudde. Kiki kyotera okusanga mu pako nga kifudde? Efuzi kati ngo ina kuchu soteke mu ndala okolotya.
1: Soteka mu ndala. Oba nateka okawaya
0: katono. Okay, kakati ate kye kitera okufa mu ufa nga bwagikutusako manyirawo nti eyo kino.
1: Ayisi.
0: Sina nakaseka. Esomero limaze mupanga ki?
1: Miezi musanvu.
0: Miezi musanvu. Kicho singa okwenyumiriza mu somero eri?
1: Kanika.
0: Kanika. Kati mukaniko limuzi. Oyagala kuddayo mpijo otandika kanika ku kyalo?
1: Ye.
0: Yeah. Oyagala kuddayo mpijo otandika kanika?
1: Nja kuddayo otandika kanika.
0: To osente otuso kwata sente. Sente ozimanyi?
1: Yeah.
0: Bwe nkulaga omutwalo ogutegeera? Alisoka obuze ku mami ne dadi abali ewaka.
1: Tuzde wasinga tanga dadi wange na mami wange batumidde konyo.
0: Bali side ti mpiji side ki?
1: Buwama.
0: Buwama. Ye mama ani ye tatani bamanye nti oli ku sapiensi ya wano.
1: Mama. Mama afa ne na tata afa.
0: Okay. Amanya gabwe.
1: Tata ikalibara maiko mama inasubiri.
0: Okay, kakati mweno bwobo kanika maso tega kusumbuwa.
1: Ye.
0: Nga bwe gali gakusumbuwa eri?
1: Ye.
0: Oba gwali toyagala kusoma. Manya hizo kubo tulimba wanonga gwali toyagala kusoma. Lwaki olaba waya ngaleta tojiraba banange. Tubanga gwonfera nawe.
1: Lete bela antono
0: kuwaya. Lete bela antono kuwaya. Banango nina. Tumira kubolesa kusomero nkute.
1: Tumideko antikase. Nantumirako Muna, nantumirako Christopher, nesenga.
0: Bono balese kusomero. Kakati, oina chiroto chinga kwe saweno, chisho ya galo kubeda, ya galo vele mugaga. Kati weta kachese, toolbox ojirina.
1: Ye.
0: Oina toolbox?
1: Ye.
0: Mbada ngeda kusabila wana, babuliza ba Radio Sapiens, ati omwana una zewa, notachala, wateta aga toolbox, agenda kanikira mpiji.
2: Amanya ne dobozi balagala na Tanasi okuva Mutana Electronics Schools and Training Center. Nyongera okwebaza management yaffe atera okutuwa omukisa nebange tukyazizaako wano ate okuba nti twongera okutumbula ebitone by'abavubuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
0: Okay, kakati njagala oyagazisa omuvubuka okujja omutendeka kanika amasannyalaze.
2: Abavubuka bonna wabula nti ekiriwo nnyongera bwongezi basiigira kifaananyi naye nga gwo omulimu tugukoze nga gw'amaanyi nnyo okuba nti tubagazisa emirimu gy'okujja okanika ebintu by'amasannyalaze. Okusookera ddala nti bw'oyiga okanika radio, TV, amplifier, amasimu, omupyeta omulimu ogwo gukubeerera ddala mu mutwe ebbanga lyonna nga gugwo. Ate era nti ebintu ebyo bingi nnyo kati bifuluma ne ababimanyi okuba nti babikanika batono nnyo. Kyobaolaba nti abatana electronics twalaba nti tusaanye okufuna abavubuka abo ne baba nga bakuguka mu ebyo ate ne basobola okubanga baweereza abantu mu bitundu ng'ate nabo baganyulwamu. Ate era ekirala nti omuntu oyo bw'aba ng'ayize omulimu gw'okukanika kitegeeza nti aba alina omulimu aba tagenda kwenyigira
0: mumenyi
2: bw'amateeka okugeza ng'okulowooza nti ngenda kubbako omuntu essimu oba ekiro ngenda kumenya amayumba g'abantu wabula agenda kuba ng'alowooza ku kintu kimu nina okukeera ku mulimu gwange. Ate ekirala ebintu ebyo kubanga nti

0: Introducing Gonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial star 211 hash or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Hello, testing microphone. Wow!
2: Wow!
1: Ononye dumu yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangu wano kredio sapiensia en Zambia. Echechizi mutuwa chigonjo ulada. Tunina machines. Ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebe, netents.
3: Tukubile kunoti msambu tano munana. Na utiemu msambu kuminanya.
4: That aroma is tantalizing. Special cooking made for someone special like you. Kimbo Cooking Fat brings out the taste of your cooking. It adds flavor and puts smiles on your family and customers. Take your cooking to a different level. Let your taste buds do the talking. Kimbo Cooking Fat comes in 100 grams and 500 grams. A product of Bibco Uganda Limited. Available at every shop near you.
5: Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwakubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Gwa kutandika kusawe mune chitundwe yoku macha. Kusande nge na kuzo mwezi mukaga ye sande ye ncha uro. Eranga luru kukunga njizibu wakubu yambi obo kukwatiza kuhu ofisi ya Justice and Peace okutambu ze milimu jayo msasa. Ate kuro kutanunge na kuzo mwezi kuminarumu. Ruru na kuro kusavide guanga kuchiku kusabantu. Nge na kuzo mwezi munana ye benichu anuka Memorial Day. Eranga waje kubeda we misana okuso mesebua. Ngabia kubeda kuhoteli ya popopo munde bo kutandika nisawa munane ze misana. Nge na kuzo mwezi kuminamuenda waje kubeda wakusimbule misinde. Kuchisawe cha parish. Rubaga kusawe mwezi okumacha. Olunge nakusomeza satu okumwenda. Weru okugalawo omwezi okwefumiitiriza ku mirembe. Era ng'omukolo gwakubeera ku Vicariate y'Entebbe. Mu parish y'Ekyengera okutandika n'essaawa mwezi okumacha. Centenary Bank etegeza bakasitoma baayo okwewala obufere. Okubirizibwa obutagaba ebyo ebikwata ku banka akawunti yo. Nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo. Okugeza peni ne OTP tobimuwa. Era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwe. Noti munana noti noti bibiri bitano atano mutano oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu ana munya webalo kutendekane Centenary Bank. Centenary Bank member wa Center Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutukira ddala ku milioni 10 eza Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddaata ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu 49 sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro koleza. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Kiki ekyakusibya?
6: Naye nagenda mu kkooti siina yajja kuyimirira aweze nange. Tyampeeko obujulizi. Naye mulamuzi n'ansalira gwako.
5: Gwali musango oba walangibwa bwe mage.
7: Singa mbadde muntu mubi nga ndi kumi teyantaawa. Osanga ennamba gye walaba ku kkooti teyandibadde.
5: Kiki ekyakusibya? Eno ye program ekyansibya.
8: Omulungi ekumide kukyenda mu nnyaka tonyeze nnyaffa Marriage Sapiensia. Enkuluzi y'amagezi ensobi muziki n'ebyemizannyo. Munama okota Alex Magala nga bulijjo nyingiddewo ne program ya Finance Agency bya nga tujikola buli lwa mukaaga okuva essaawa ziba musanvu n'era ekikanga 13 nga amawulire g'Olungereza gawedde paka we tuteera akazindaalo ku ssaawa ziba 9 ez'amalya g'ebyemisana ate bwana Gideon Peter Ssebulime eyeyita omuwagizi wa kilabu ya wanaffe aba Manchester United naye nasobola okubanga batuusaako ennyimba ez'eddiini. Mu program yaffe eyasembayo twali tuli ne bwana Wikirifu nga tunnyonnyolamu ku lugendo lwe olw'ekkomera lye yayitamu na ye mboze yote ya sola kuwa ngegwa, nanuna kulualero ya tugendo kuwa nga tugena na yo maso, atobo uli yao na kulualero tugena kubanga tusolo kubanga tujikomekereza, na yenge nsonga za Bwana Wycliffe, ze kuhusa kukubanti muganda we, ya mule tiro kuwa ngovoli yao agena mukomera, fena fena tujukina mboze ya soka, inti muganda wono yali aine misango jaziza, eyo jali akolera nga okusinzira ku Bwana Wycliffe yatunyumiza nti muganda wono aina ensimbi ze yali asobodde okubanga abulankanya ku mulimu eyo jali akolera obo lyao najja ate ne yekumakoko ene wa muganda we n'oluvannyuma yasobola okuba nga ajibwa ab'ebyokwerinda n'asobola okuba nga atwalibwa ku poliisi yao enatete obo lyao ekyaleetera muganda we okubanga naye ayita mu bintu byali tasuubira nti oba ali yitamu nga bulijjo wenzi jamba tegeeza nti sibuli asibibwa mu kkomera nti aba aina omusango wadde ngoba oliawo abamu baba baina emisango kyobala batasobola okuba nga tuleeta pulogulaamu ng'eno ababa baina emisango baba baina ate oba oliawo ekyokuyiga kye basobola okuba nga bawa abantu abalala abali mu ttuluba eryo abaziba emisango oba oliawo oli naye n'asobola okuba nga ava mu mbeera eyo esobola okuba nga ate oba oliawo emuleetera akabi naye nga pulogulaamu yaffe neŋŋanzi tutambula ne bannaffe aba Trinity Legal Aid Foundation nga basangibwa oli eri ku Mile Nabbanja Road mu division ye Makindye nga okubasanga obasanga opposite ne court martial oba court y'ekinnamagye awe Makindye abasinga bamanyiwo nga ku kasaawe k'oku mmeesi looze bannabitone akasaawe ako wenyinza okubanga mbalagirira bulungi aba Legal Aid aba Trinity Legal Aid Foundation Uganda nga bazegawonye okubanga babakwasizaako mu nsonga zonna zonna ez'amateeka oyina woyagala bakuwabulemu mu nsonga ez'amateeka bategeka seminaazi abaagala okubanga babatawuluza mu nkaayana aa tewali kyonna kyonna kyewetaaga kubanga okola ekintu kiri kimu oyina kubanga okwata simu yo n'obakubira ku namba y'essimu erizo 7581 84 03 oba osobola okubeera ng'obakubira ku namba y'essimu 0705 58 79 16 namba y'essimu eri 0751 84 03 oba 0705 58 79 16 bebo aba Trinity Legal Aid Foundation Uganda abasangibwa wali eri ku Mile Nabbanja Road mu division ye Makindye okumpi oba opposite ne court martial ojja kubanga obatuukirira bulungi nnyo basobole okubanga obaoliawo bakuyambako ko mu nsonga zonna zonna ezikwatagana n'amateeka. Bwana Wycliffe, soko obuuze ku bawuliriza ba Radio Sapiencia obaoliawo ate tutandikirawo.
2: Abawuliriza ba Radio Sapiencia mwenna tubaaniriza era mwe bakubeerayo nga mutuwuliriza. Nze Serwanga Wycliffe bwe mwali naye olw'omukaago oluwedde era nga nzize okubamalirayo emboozi yange bwe yali ey'ekkomera.
8: Mboozi Serwanga baba beddira kikaki?
2: Nze neddira mamba mukulu Magala.
8: Mamba. Yeah. Yemwe abalina omubala ogugamba sirya mamba naye amazinywa
2: yefeke nyini
8: Bwana Serwanga mu pulogulaamu yaffe eyasembayo twakomekereza nga nawe bakugasse ku musango guneeno era nga bakutumizza piki yo.
2: Yes, Mr. Magala, piki yange baagitumya kuba nalinziddeko nga ngiyese oniyinza okuyita ku kwotaganti wabweru owali abasirikale. So bwe baatandika okuŋŋaana nti nzigyemu buli kye nnina bannyingiza akaduukulu ne mbagamba sijjidde ku bigere nzijjidde ku piki yange era eri wabweru wali. So baayanguwa mangu ne baŋŋamba tukkirire ogende obeere ng'ogitulaga waweeri nayo tugiyingize poliisi. Nagezaako okubannyonnyola nga njagala wabeewo mukwano gwange agikima bagitwale esobole okulabirira ab'ewaka naye baŋŋamba nayo piki tugyetaaga.
8: Ne bagamba tekijja kusoboka.
2: Tekijja kusoboka nayo piki nga bagyetaaga. Era twakkirira mangu amadaala ng'olwoba ntaddeko obunyogoga bwalumye dda.
8: Okujja okulaba piki eno okugibalaga wajja n'empingu zaalumye dda ku mikono
2: nga naye nga temuli mu bigere
8: obuyinja tebwakunyiga.
2: Essaawa eyo nali sisobola kusooka kulowooza ku buyinja wabula nali ndowooza ku mbeera egenda okuddirira
8: ne famire bewali oleseewako omukyala n'abaana kigenda
2: okuddako kituufu nnyo. So twakkirira mangu ne baŋŋamba tulage piki yo banyimiriza mu ndeeri ne baŋŋamba gitulage ne ngibalengeza nti yeeri eyali kelementi ya bbulu. Omusirikale n'agenda n'agireeta ne bamugamba givuge ogitwale emmanju gye batereka piki ezikwatiddwa ne bagitwala then ne balyoka bantwala mu kaduukulu ne bangamba mpandike ebintu byange bye nali nina ne mpandika akapapula ake ebintu bye nali nina.
8: Bwana Serwanga, nga we bakugamba wandike ebintu kapapula, katusoke tukole tuti, tujewo obulango oba bakama baffe ate oboolyawo we tukomawo tusobole okubanga tutandikirawo.
9: Okyawuliriza program ekyansibya.
8: Bwana Serwanga, wetugendedde mu kuwummulamu okwo,
2: yes,
8: nga nawe bakuyingiza akaduukulu, ng'era bakuggyeeko ebintu byonna byonna, nga bakugambye n'okugamba owandiike ebintu byonna byonna ebikuggiddwako.
2: Ye muganda wa.
8: Olugero luno luli lutya mu kaseera ako nga bakuggyako ebintu bino eno?
2: So tumaze okuyingira akaduukulu, tutuuse munda mu kaduukulu twasanga mu basibe bannaffe, ne batandika mwalimu omusibe mwami mwerabidde amannya sikyagajjukira, naye ng'alabika yali munnamateeka, yali kanso. Olw'ensonga nawuliranga ab'enganda ze bajjanga okumulabako bamuyitanga kanso, n'abasirikale be bajjanga okumuyitayo bagamba kanso sooka ofulume. So omwami oyo yatugamba bwemuyingidde wano eno, emize gy'abasibe ngimanyi kubanga nange ntera okubeerako mu nsonga z'abasibe kuba ndi munnamateeka. Mumanyi okulwanira mu makomera muno ne mwekuba ate nga mwenna muli basibe. So kyemugenda okukola nga nkyali wano temugenda kulwanirawo, wabula buli omu agenda kubawuliziganya ne munne bulungi, ate era n'ebyokulya ebinaaba bireeteddwa tulina okubigabana ffenna kyenkanyi, kubanga ffenna tuli wano essaawa zino tutwalibwanga abamenyi b'amateeka.
8: Bwana Wycliffe,
2: yes,
8: mu kiwende ekyo nga bakuggyako ebintu bye baba biwandiika, bintu ki bye baasobola okuba nga bakuggyako?
2: Banzigyako essimu yange, essaawa yange, omusipi, n'engatto zange, ne obusente obutonotono bwe nalina mu kaseera.
8: Obusente obwo tobumanyi muwendo?
2: Nalina 12,200 kuba saalina ssente nnyingi, nalina 12,200, naye era mu kuvaayo saasobola zifuna, naye nga zo naziwandiika.
8: Mu bintu bye baakuggyako ogambye kwaliko essaawa, kwaliko engatto zo, kwaliko n'omusipi,
2: yes,
8: n'12,200,
2: yes,
8: ebisigadde byonna baabikuddiza
2: baabinziriza,
8: naye 12,200 ogwo go tebasobola kubanga bakukuddiza?
2: Tebasobola kubanga bagunziriza, sijja bawaiza go tebagunziriza, go tebagunziriza.
8: Wali ogwagala oba wali togwagala? Ogezaako kubanga obabuuzaako nti we mwali munzijako ebintu byange ogumwe bbiri gwaliko naye temugumpadde?
2: Mukama wange engeri gye baatutwalamu yali nno yaakavuyo, kubanga twabeerawo okaawo mu poliisi okumala ennaku zaalinga nnya, ng'abantu baffe bwe bajja ne batulambulako. Naye waliwo olunaku lwe baamala, ndowooza abantu bange bajja okunnambulako ne batanzikiriza kugenda kubalaba, naddala mukyala wange oyo yateranga okunnambula. Tebanzikiriza genda kumulaba, era olunaku olwo lwonna nalumala ndi munda mu kaduukulu, ne neebuuza ne ŋŋamba yi, nga teriyo oyo era omuntu azze kunnambula kiki? So kye nategeera oluvannyuma nga mmaze okuvaayo nti yajja, bambi ne bamugaana okubeera nga ndaba. Naye okutuddiza ebintu ebyo, ojjukira nti omusango gwaffe gwali gwawaabwa, ntegeera nga ndi mu kaduukulu, nti gwali gwawaabwa ku poliisi y'e Kabalagala.
8: Poliisi ya wano wano e Kabalagala?
2: Kabalagala awo mu kkoona awo nga ku KIU.
8: Bwana Wycliffe,
2: yes,
8: ate koleeseemu ekyo nti omusango gwammwe gwali guloopeddwa ku poliisi y'e Kabalagala,
2: yes,
8: ate muganda waafundikirwa atwaliddwa poliisi y'e Nateete, kuba omusango gwo mu kusooka gwe tewaguliimu, yes, wabula oguyingiramu ng'ogenza okuba ng'okyalira muganda wo.
2: Yes,
8: omusango guno eno guva gutya ate ku poliisi y'e Kabalagala ate ne gusibira e Nateete?
2: Kakati omusango ogwo nange nategeera luvannyuma nti yawaaba omusango yaguwaaba Kabalagala, naye we baanoonya omuvubuka ono muganda wange n'abula, ndowooza obuvunaanyizibwa ne babukwasa aba Flying Squad ab'e Nateete, era be baasobola okubeera nga bamufuna. So essaawa yatuuka nga tumazeemu ennaku mu kkomera, nga tulina okutwalibwa eri eyawaaba omusango gye yaguwaaba ku poliisi ey'e Kabalagala. So twateekebwa mu mmotoka awo yali ya buyonjo, ne batuvuga, enkuba nzijukira bulungi yali etonyi. Naye
8: Bwana Wycliffe,
2: yes,
8: omusango guno eno,
2: yes,
8: gwali mu butuufu mwali mulina kubanga mutwalibwa ku poliisi y'e Kabalagala,
2: yes,
8: nene mufundikira nga mutwalidwa ku poliisi y'e Nateete?
2: Abaakwata muganda wange baamutuusiza ku poliisi y'e Nateete, nange mu kaseera ako wenzijja okumunoonya,
8: era naye wamusanga Nateete,
2: namusangayo Nateete, era nange mu kunsiba abantu abansibira Nateete okunkwata okungatta ku fayiro eyo bangattirako Nateete.
8: Naye nga yawaabira omusango guno eno ali ku poliisi y'e Kabalagala, ate babakwata babateeka mu mmotoka, olwo ate babatwala e Kabalagala,
2: olwo batukwata batutwale
8: e Nateete? Mwali mumazeeyo ennaku mmeka oba gwe wali omazeeyo ennaku mmeka?
2: Nali mmazeeyo ennaku nga nnya.
8: Ennaku nnya?
2: namala ennaku nnya.
8: Awo bakukwata ojja e Kabalagala, ojja ne muganda wo?
2: Tujja ne muganda wange, nkuba yali etonnye nga batussa mu motoka. Omanyi olina akantu kali kotera okuzannya nti kituufu omusibe taba na choice. Kuba mu kutufulumya baatufulumya ne batugamba matovu ne Sserwanga mukwate ebintu byammwe byonna bye mwajja nabyo wano eno mugenda nati mugenda Kabalagala. Twayambala engoye zaffe bulungi, ne twambala engatto, ebyaffe byonna ne babituddiza. Naye mu kubituddiza nagezaako okubuuza omusirikale eyali waawo. Gwe saamanya kuba abasajja ba Flying Squad abo baabeeranga muleeya mu ngoye za bulijjo, jjiini na t-shirt.
8: Nga tebambala byambalo, nga kizibu omutegeera.
2: Nga tebambala byambalo, wabula ng'obalaba bulabi nga bakuyitako nga bakutte emmundu ziriko bimagazini ebinene, n'olyoka otegeera nti oyo omusirikale. So nga tosobola tegeera, bw'aba takugambye mannya ge tosobola tegeera. Bwe twafuluma wabweru nga batutadde ku mpingo, omusirikale omu yajja n'atugamba baani bano, nti bano tubatwala ku poliisi ye Kabalagala gye baawaaba omusango gwabwe. N'agamba bajjemu mangu engoye, babeera mujjeemu essaati muzikwate mu ngalo n'engatto nazo muzikwate. Tetulina kutambula nga baloodi. Ekiyina
8: yalabisa bwana wiikirifu kubanga kulaba ng'omusajja ow'amakyati.
2: Kituufu. Kakati namutunuulira bwe nti ne mugamba naye afande, nanga tolina ky'oŋŋamba sirika sirika, tunaakwawula tutya ne bano abazze okukwata? Oli mu ngatto, olina mu ngoye, singa osimatuka n'ofuluma waneeno n'odduka banaakwawula batya nti obadde musibe? Jamu engatto zikwate mu ngalo n'essaati ogiggyemu nayo gikwate mu ngalo. Ne batuyimiriza ewantu ewaali ebizze ebikyafu ku poliisi awo ng'enkuba yaakakya bw'eti. Kale ekyo kye kimu ku moments ezaasinga okunnuma.
10: Okyawuliriza program ekyansibya.
8: Mu process eyo njagala nnyonnyola omuwuliriza waffe. Ogambye otwalibwa ne muganda wo ku poliisi ye Kabalagala. Tebaba kubamuuko ku kibooko?
2: Ekyamazima sijja kuwaayiriza poliisi ye Kabalagala nti yatukuba wadde.
8: Poliisi ye Nateete kuba ova Nateete okujja Kabalagala.
2: Ye Nateete awo tebaddamu tukuba. Awo tebaddamu tukuba, wabula baatuvuga ne tugenda ne tutuuka ku poliisi ye Kabalagala.
8: Tewali na bikolwa byonna byonna bityobola ddembe lyammwe byonna byonna byabatuusibwako wadde obanga muli mu kamotokaako mutwalibwa?
2: Ate wali kyatutuusibwako era twagendanga tunyumya nabo bulungi.
8: Olwomutuuse ku poliisi ye Kabalagala?
2: Bwe tutuuka ku poliisi ye Kabalagala twasangawo omukyala gwe saamanya mannya naye ng'alabika nga ye yali awaabye omusango ng'ayimiridde mu kompawundi awo. So yali ajjidde mu mmotoka nnene ekika kya Tundra, sisobola gyerabira, yali dabo kabini nnene ziriko ekigambo Tundra. So n'avaamu kuba emmotoka yaffe ya paakinga mu mbirizi g'emmotoka eyo we yali epaakinze. Kuba abasirikale bajja boogera naye ku ssimu nga bagamba w'oli, tunaatera okutuuka, tuli wano mu jjaamu. Saasooka tegeera gwe boogera naye, wabula bwe twamala okutuuka lwe ntegeera gwe twali twogera naye nti y'oyo. Bwe tutuuka awo baasooka ne bafuluma abasirikale bonna ne batuleka mu mmotoka ne bagyetooloola. Abamu ne bagenda omwami omu eyali a driver n'agenda n'ayogera n'omukyala oyo obutonotono. Bwe bamala okwogera obugambo obutonotono, baasembera ku mmotoka wetwamwe twali. Ne basooka ne bassa endabirwamu, omwami dereeva yayingira neyeggaliramu, n'assa endabirwamu y'omukono gwe nali ntuddeko gwe gwandibadde ng'ogwa passenger. N'ayita omukyala n'amugamba weetooloola emmotoka sayidi eri, n'amugamba w'obadde onoonyayo oyo? Omukyala n'antunuulira bw'ati, n'angamba ono simumanyi simulabangako. N'amugamba kale weetooloola ojje sayidi eri. N'assa endabirwamu y'emabega ku mukono gwa ddereeva, n'amubuuza ate oyo omumanyi? N'abagamba ono y'ono yennyini Matovu, mumanyi, yabadde akola ewange.
8: Olwamala okulaba muganda wo?
2: Yes sir.
8: N'anyeenya n'omutwe n'akkiriza?
2: N'agamba
8: n'ekigalo n'awanika?
2: N'agamba
8: yoyo yennyini yoyo
2: wadde neetaaga era y'ono.
8: Mm-hmm.
2: So bw'amala okumulaba era baddamu ne batuggalira mu mmotoka ne baddamu ne boogera obugambo obutonotono bwe saategeera. Bwe bamala okubwogera twagenda okulaba batuvuze ate batuzizzaayo e Nateete.
8: Awo omutima tegukutyemuka?
2: Omutima guntyemuka ne ngamba ati kakati batuzizzaayo.
8: Ozzeeyo okubonaabona.
2: Olwo nno
8: kiboko ziize wasanga we zikujjira.
2: Badde ndowoozezza nti ke tutuuse e Kabalagala
8: embeera n'ekola ki? Kiwedde. N'engeri omukyala oli gy'agamba ono simumanyi.
2: Gy'ono simumanyi, oli mumanyi. Omutima ne ngamba anzigye ku mpagi. Bw'abanga agamba nti ddala tammanyi.
8: Kati gwe koddeyo ebweru olwaniire muganda wolabe engeri gy'omutaala.
2: Olwo batugamba tuddayo e Nateete kuba ffe tebaatujja na mu mmotoka, tetwafulumamu.
8: We mwatuuka e Kabalagala? Temwafuluma na mmotoka?
2: Tetwafuluma.
8: Just babuuza
2: mukyala.
8: Olwamala okubuuza
2: ne boogera obutonotono awo,
8: emmotoka kwe kuweta kuddayo
2: Nateete. Kwe kuweta ne tuddayo e Nateete.
8: Era okomawo ne muganda wo?
2: Era tukomawo ne muganda wange mu mmotoka.
8: Aha, baba zizena ukupolisi enatete.
2: Mutu batu za mpolisi enatete, batu za mkadukuru. Nemu kuda mkadukuru, engeri yenkuba jayaringe tonyanga wecha. Batu fumia mulo ka speed speed, mugene mamu. Nebatu za mkadukuru, emintu biafe, netubile kao wali. Na ye, nera bila, ngenda nesawa yange kumukono nyingira na ya kadukuru. Kati atari chonacho champareso ni indala mwana magala.
8: Mm.
2: Na chigireyo. Bwe nyingira na ya kadukuru, tuwe wakaba nafe batu gabana, ituwa yetu manjimwe mugenze. Na ye, mukomiyo, mugamba,
8: Era kansa achari yo mkadukuru.
2: Kansa achari yo mkadukuru, tuwa musanga achari yo. Netuwa gamba, tetekedebe bogede na yo mchala, agambi inti unamu mani nzanyo, agambi tamani. Na gamba, techina mzimu.
8: Nechitamu omuto.
2: Nechitamu.
8: Ngana ya achari yo.
2: Olochitafu omuto ye mkugende, kabala gala tetuwa agenda na ye. Ye baamuleka wanu. Wanga, yo chila vika.
8: Elimu agenda babidi.
2: Tuwa agenda babidi. Chazu uli wanti unubali bagala mmuku wata, aba uonu. Na inga taina nkola gana yon Era ye tuamulekawo.
8: Era ne mukukomawo.
2: Tuamusanga.
8: Era mwamusanga.
2: Watu wagenda kulunako olwo nyinyi ne tukomawo ku olwo nyinyi.
8: Aha. Olwo komyo ne sawa yo yingide na yate mukaduku.
2: Kati nyingide ne sawa mukadukuru bwebaka. Enkeera batufulumya, okwandi baddendoza nga ku parade. Batufuluma wabweru okwandi baddenga ku parade, batusitamya ofe na fenna bali mukadukuru. Mulimu ne bennagamba be bali baleete ekiro. Abavubuka bali be bayolange machindi abali abapiki. Abamu babayo dawo bamba basango ndoza bali amukunkwa chao nga manje machindi ekipo kisanyukirwa babayo langa ne babaleta ne babatugattako kati yengehera nga bali nokola lolo kolo bategera abasiba abasuzemu oba mwe bali bonna so mu bwe batufulumya ne bamalo ku lolo kolinga omusirikale omwa ayingira kwe bayandi badde kuyita okwaza ayingira yaze alabe
8: erinya lyo musirikale oyo limanyo watu limanyo
2: erinya lyo musirikale oyo nalierabira kubanga bali nga tebakozesa nnyo manya gaabwe Bali nga bakozesanga nnyo kodi.
8: Tebajiranga mbyambalo.
2: Bali nga muleya.
8: Nga bajira muleya.
2: Era wulira munnamita komanda. Komanda soko je.
8: Nga we bajjo okulaba abasibe. Tebajira mbyambalo.
2: Era ne mu ofisi yabo we nagendo basangalo tewaliwo yali mukyambalo.
8: Ate period iyo yonayona okujja ku police na tetawo. Kyo basanga ko nga bali mbyambalo.
2: Sa basanga ko mu byambalo.
8: Emirimu ejawe bo bajukolera
2: Ekyamazima nzijukira omwakyala kati ngenda mu kutuukirako naye yangamba nti abantu abo boolaba abakola emirimu egyo abamu ku bo baalondebwa mu bamenyi b'amateeka katugeze
8: ku poliisi enateete abamu abakola emirimu gy'abakuumaddembe
2: yes omukyala
8: bamenyi b'amateeka
2: eyali akola ku musango gwange oluvannyuma ennyo olwo nga ngenda okukima piki olwo baali bamaze okunta Naye ye yakingamba ekyo yakingamba mu kiseera ekyo nti babalonda mu bamenyi b'amateeka
8: naye yali mukuuma ddemba oyo
2: mukyala ye yajjako muganda wange statement
8: era
2: ye yalinga CID
8: era y'omukyala y'omu eyakulagirira muganda we gye yali
2: ono gwe nasaba ku reception yali mukyala nga wa polisi nga ali mu kyambalo yanga nti genda mu room namba bweti naye ono omukyala ye yajjako muganda wange statement naye nga yali akolera kabalagala Naye yajjanga eno okunoonyereza ku musango ogwo n'azzaayo information ndowooza eri ew'omukyala yawaaba. So yangamba nti abantu abo abasirikale abo abamu b'olaba balinga abasirikale bwe baalondebwa mu bamenyi b'amateeka abakugu nno ddala
8: ku poliisi y'eggwanga erinateeta ebyo bikolebwa
2: abamenyi b'amateeka abo baalondebwa nti bw'abanga mukugu katugeze mu kubba mmotoka bafunayo gwe bafuna. Oba bayinza okuba bamukutte emirundi mingi ne bamusiba emirundi mingi ndowooza ne bamanya nti kati ono mukubba emmotoka ye mukugu ne bamuteeka ku ttiimu yaabwe nti ono mukubba piki asobola okuba nga mukugu mu ekyo ne bamuteeka ku ttiimu yaabwe nti bwe baleeta omusango gwakunoonyereza nti kubba mmotoka yabulidde wali gwe basoboka okukulembeza nti gwe ono omwami alesa
8: aba asobola okuba nga batuusa
2: bulungi ye aba amanyi wa we tuyinza otandikira na wa we tuyinza okunoonyeza era bwe bayabuze yinza kuba nga yabulidde wali So, baba gatta ku ttiimu yaabwe. Yensonga lwaki oba oli awo tebambala ki?
8: Tebambala uniform.
2: Era bali muleeya.
8: Ate era n'ekirala nti obutayambala uniform engeri gy'ogambye nti babajja mu bamenyi ba misango. Kitegeeza nti tebalina na bukugu obwo era tebali registered nga bakuumaddembe. Baliweera mu bumenyi bw'amateeka.
2: Bateekwa okuba kuba kye mmanyi nti omukuumaddembe yenna bw'aba ali registered ayambala uniform.
8: Ayambala uniform ku mulimu. Naye nga bawuliriza Radio Sapientia abakwatibwako ku nsonga eno ensonga zino muziwulira. Ku poliisi y'enateete kiteeberezebwa nti waliwo n'abefuula bakuumaddembe ng'ate si bakuumaddembe
2: yes.
8: bakola n'emirimu gyabwe nga tebali mu yunifoomu
2: ya era bwe baali kubanga nzijukira luumu namba gye baali bakoleramu ya luumu namba abiri mu emu So sal bwe nakitegeera ekyo nenkivaako nenkireka. Naye mbadde nkugamba nti bwe tukomawo ku kyessaawa bwe tutuuka munnange nga tuyingira bagenda yaffe bakebere biki ebirimu, abamu baali bazze n'engoye zaabwe esuuka bikyawo bazibaleetedde ab'enganda zaabwe enkeera. So bakebere ebirimu baleme okubeera nga mulimu ebintu ebimenya amateeka. Mukwaze nnyo baayaza ne basangamu essaawa yange kuba yali ngitadde wansi w'essuuka kwe nali neebase nga njezisenga piro mukebera ne bakebera essaawa ne babuuze n'essaawa yange ne mbagamba essaawa yange afaani lwaki eri wano ne mbagamba essaawa eri awo nti engeri gye baatukomezzaawo speed ekyamazima nnagirabidde ku mukono n'ennyingira buyingizi nayo ki mu kaduukulu. Ne batugamba kati mwenna musitame. Nasitama ne banzigyamu nze ne banteeka wali mu maaso gaabwe. Omwami omu n'agamba mulaba essaawa eno eyinza okubaleetera mwenna ebizibu ko kanso nti ate bitya. N'agamba buli ali wano alina omusango ogwamuleesezza. Kituufu mulimu abalina emisango ate mulimu abatalina misango. Naye essaawa eno
8: ekyo nga fanda yennyini yakyogera naye ng'akimanyi mwaba bali awo waliwo abalina emisango n'abatalina misango naye ng'era bakyabakuumidde awo.
2: Kituufu kubanga baba bayoola buyoozi ng'abamu bali ku piki zaabwe abamu batudde ku byabwe abamu kale babasango babalina bavubuka balya ku nkwaki ebintu bwe bityo naye nga si bakwatira mu bumenyi bw'amateeka nti bamukutte mubbi bamusanze alina kyakola wabula ng'atudde awo ku piki budde bwakiro. So n'atugamba buli ali wano asobola okuba n'omusango oba obutaba na musango naye essaawa eno esobola okufuuka omusango eri mwenna etya singa omu ku mmwe abeera wano nga yazza omusango nga ddala akimanyi ne bwe tukola okunoonyereza gugenda mmusinga asobola okukwata essaawa eno n'agijja mugamba ng'akanda oba akantu konna n'akamira
8: neyetta
2: naye bwe yettira mu kkomera nga mwenna mwe muli eyabbye enkoko eyawaayiziddwa n'alina omusango
8: temu
2: essaawa eyo muba mugenda kuvunaanibwa ttemu kuba mmwe muyina
8: ti mwabe kubanye ne muba nga musono
2: mmwe muyina otunnyonnyola ki ekyamuviiriddeko okufa era emisango gyammwe gyonna tusobola osooka netugizira ku bbali mwenna ne musooka muvunaanibwa
8: ate fayiro neggulibwawo empya
2: eggulibwawo nga mwenna kwe muli nti kya butemu y'ensonga lwaki tubagaana okuyingira n'ebintu bino
8: ebitakkiriziddwa wali
2: ebitakkiriziddwa mu makomera. Nemugamba oweekitiibwa afande mbadde simanyi
8: naye essaawa eyo yali ssaawa kikaaki
2: yali essaawa yange yali Rolex. Yali Rolex ya classic ya kalimi so si ya digital. So naye era yali ya kyuma nga n'emikono gyayo gyonna gya kyuma. So n'atugamba singa omuntu agipangulula n'aggyako akantu n'akalya oba n'akamira ne kamugya mu bulamu bw'ensi nga muli mu kaduukulu essaawa eyo mwenna mugenda kuvunaanibwa musango gwa butemu. So kwe kumugamba nti oweekitiibwa mbadde sikimanyi naye kenkitegedde siriddamu kikola ate era saakikoze
8: ate era nawe wali obannyonnyodde nti wali tokikoze mu bugenderevu wabula engeri gyekiri nti babaleeta enkuba etonnya kale ate okuddamu okubayingiza akaduukuluka n'eno waliwo okupapaawo
2: speedi muyingire kuba nzijjukira n'engatto zaffe n'emisipi twabisuula bwaweeru w'akaduukulu omukyala oli eyandagirira muganda wange gyali yeyajja n'abirondawo n'abizzaayo eri gye babikuumira.
8: Kati afanda amaze okujja okulaba essaawa eyo essaawa eyo ekuggibwako oba
2: essaawa baaginzijjako ne bagizzaayo ebintu by'abasibe we birina okuterekebwa
8: tewali kyonna kyonna kyakutuusibwako olw'okuba nti wali oyingidde n'essaawa eyo
2: tewali kyantuusibwako olw'ensonga nti oba oli awo bayinza okuba bajjukira embeera mwe baatukomezaawo ne sipiidi kwe baatuyingiriza
8: nga bo bennyini bebaakola ensobi
2: so bwe batuzzaayo mu kaduukulu tubeerayo obudde buziba olwo nzijjukira olunaku lwali luyingidde nga olwokuna olunaku olwokuna nga olwo olwokutaano enkeera batugamba nti empapula bagenda zitwala simanyi wa state Anton oba ye Anton jeno sijjukira bazitwaleyo
8: bafayiregugende
2: mu kkooti olwo ku mmande tubukeereza enkokola tugende wa
8: mu kkooti
2: batutwale mu kkooti
8: olwo nga babatwala mu kkooti yaawa babategeeza nti kugenda mu kkooti yaawa
2: batutegeeza nti okusinziira ku musango gwaffe twali tugenda kutwalibwa ku kkooti y'amakindye
8: n'engeri nti oledi omusango gwali guli mu eri eyo
2: kakati bwe mmala okukitegeera mbeera awo amameme bwe gankuba enkeera batukima batuzzaayo ekabalagala
8: era babajje nateete
2: babazzaayo
8: eno ekabalagala
2: nga batuvuga mu mmotoka nga batuzzaayo ekabalagala bwe tutuuka ekabalagala twagenda bugenzi wali eri Mzijukira omukyalo ye yakola ku musango gwange. Ambuuza ye gwe muganda wa Matovu kubajukira ba information yavange natetinga ba ebatuuka keno kabuli kimwe kigenda maso bakola ki bakimanyi.
8: Bwana wikirivu.
2: Yes sir.
8: Kansokenzi je wabulangu bwa mayinja buneno.
2: Yes sir.
8: Ate tusobola okubanga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyo ekiddako.
2: Kale sir.
11: Ochawulidisa program ekyansibya. Kiki ekyakusibya?
6: Naye nagenda mu kkooti sirina yajja kuyimirira aweze nange tyampeeko obujulizi naye mulamuzi n'ansalira gwako.
11: Gwali musango oba walangibwa bwemage?
7: Singa mbadde muntu mubi nga nekumi teyankyawa osanga enamba gye walaba ku kkooti teyandibalibwa.
11: Kiki ekyakusibya? Eno ye program ekyansibya.
8: Bwana Matovu, wetugendedde mu bulango bwa bakama baffe,
2: yes,
8: obadde otutegeeza nti mukomezeddwawo ku poliisi ye Kabalagala omulundi ogwokubiri.
2: Tukomezeddwawo ku poliisi ye Kabalagala omulundi ogwokubiri. Bwe tukomezebwawo twayingiraawo we wandibadde nga reception ya poliisi, ne mpulira omukyala ng'agamba muganda wange nti y'ono Matovu, nti y'ono. N'agamba kale olaba ebizibu by'oleetedde muganda wo essaawa zino byalimu. Yandibadde ali eri ng'akola mirimu gye, naye tubuulire ku ssente waziteekawa. Omuvubuka n'agamba afande ssente zaggwawo, afande ssente zanzigwako. Amubuuza wazikolamu ki? Ssente zaasaasaana zaggwawo. Nesiriikirira ne mutunuulira. Bwe yamala omukyala n'asirika n'atugamba kale mugende ebintu byammwe bye muleese, mugende wali munda mubiwandiike, muyingire akaduukulu. So ne batutwala ne babituggyako ne babituwandiikira. Buli omu ne bamuwa akapapula akeeru akatini ne tuyingira nako akaduukulu.
8: Era ku poliisi ye Kabalagala?
2: Olwo tuli ku poliisi ye Kabalagala. Twabiwandiika.
8: Olwo wajja nakinaki?
2: Olwo nzija na ndowooza ngoye zange saati n'empale gye nalimu n'engatto zange.
8: Omusawa gwaffe kole wali togukubyeko?
2: Omuki?
8: Omusawa.
2: Omusawa naku luno naguleetera mu nsawo saagusibana ku mukono.
8: Omanyira guyinza okuzza omuziko.
2: Era bwe natuuka okwepangulula ebyange ne kawaleti kange n'emiteekaawo yonna, ne baŋŋamba wandiika ebintu by'oleese n'embiwandiika n'embiteekaawo, ne baŋŋamba yingira akaduukulu. Naye kye nneewuunyisa, akaduukulu ke Kabalagala twakayingira baalimu abantu bangi kafunda bwekati.
8: Mu kaduukulu ke Nateete.
2: Ko kaali kagaza ake Nateete.
8: Ate mwaliyo bati?
2: Twaliyo bati.
8: Kuba waŋŋamba n'okuŋŋamba nti baalinga babakkiriza n'okubanga mwebikkana amasuubi.
2: Okitegedde. Era nga waliwo n'ebikeeko.
8: Ate kati bakuleese mu kaduukulu ke Kabalagala akapya.
2: Ke Kabalagala tukayingiramu, akaduukulu kafunda tuyimu bangi. Nasooka ne nnyimirira bwe nti ne ŋŋamba bannange leero ŋŋenda kwebakawa. Wali Nateete obadde weebaka n'olannama, naye nga wano buntu ku muntu tuli mu bangi, buli omuntu awunya lusuulu lwe. Ne ŋŋamba Mukama Katonda wange nkoze tukoze tutya? Nasiriikirira mutuufu ne ndabanga mutuufu wendaga wosi wangu. So tuyingira mu kaduukulu, eyali akulembera akaduukulu yali muvubuka nga be bano boolabira ddala ku feesi ng'alabika yanywa enjaga nga yamukubaakuba.
8: Byamukubaakubadde
2: n'atugamba mwe bassebo muyimirire buli omu yennyonnyoleko. Ne batuyimiriza walinga baana ba ssomero.
8: Ye yali Katikkiro we Kabalagala
2: oyo? Ye yalinga Katikkiro
8: w'akaduukulu ako ake Kabalagala.
2: So mwalingamu n'abavubuka Abasomaliya abo babawangalira awo e Kabalagala, jjukira Abasomaliya bangi.
8: Kuba mulimu omu Abasomaliya
2: bangi. Ab'Eritrea bangi bonna buli ggwanga lyalimu omu. Baalimu mwalimu n'omuvubuka Omusudani mu biseera ebyo nzijukira okumulaba, ye yalinga akozesa Luzungu. So bwe tubeeramu
8: Katikkiro
2: Katikkiro atugamba tweyanjule n'emisango gyaffe. Nze ngambagamba amannya agange nze Sserwanga Wiikirivu. Wakola musango ki? Kati ngezaako okubanga akola ki? Eyeekubirakubira mbagamba naye nze sirina musango gwe nnakola. Ono muganda wange tewali abeera wano nga si mumenyi w'amateeka. Kkiriza bw'oba wabba gamba nti ndi mubbi, kyogere nti ndi mubbi. Olwo obutaagala kugenda mu bigambo bingi kubiwaanyisiganya na mukulu wa kkomera n'abagamba bugambi ndi mubbi.
8: Nga nawe musajja wattu olimu akatengo kanino.
2: Anti baatugamba
8: Kyagulanyika yayimba.
2: Agenda bagenda okufumuula ebikonde ebitayinaayina.
8: Wagenda okujja eno ng'olwedde bakunyumirizzaako embeera ebeerayo.
2: Aha, kati ng'ekintu kye nkyasinze okutya mu bulamu bwange kwekkubo okufuntulwa agakonde. Kuba nakula siri muntu mulwanyi n'aba.
8: Lowooza obwongo awo bwasooka ne butambula buti ng'olabira ddala ekisajja kikubye ogukonde mu mbeera ezo.
2: Okitegedde? Ne ŋŋamba kanjogere kyawulira kyayagala akola ki?
8: Okuwulira.
2: Okuwulira. Ne muganda wange naye ne yeeyanjula n'abagamba nange ndi mubbi. Ne bagamba buli omu afune w'atuula. Netufuna wakanyumero wetu.
12: Wali mukwe yanjula. Baba gamba nga muyimirire.
2: Muyimirire.
12: Omalo kwe yanjula.
2: Ngotula.
12: Ngotula.
2: Aito toka tula no soka na sitama. Omukulu ya kuwolu kusolu tula.
12: Tika tigwe tula.
2: Tika yanga gwe kakkanako. Bwe natula. Nedda sebo ngambi kusitama. Nesoka ne sitama. Ne muganda wange namalo kwe yanjula ne ba mugamba sitama. Ba malo sitama. Nabuza munne. Tubakolere ki? Temuina mke mulese ko nakonna. Kati nze mkuteka wali ebintu byange naina mwa njugira naina mtu wali kwangi mwenye kumi bili. Ate sagu ina. Kati abajjanga okunkyalira waliwo mame yaji okunkyalira mama wafoye ya soko kutuka kukomera vele na tete. Yali ampadde ya kasente. Ne mchala wange nga ina kasente ke yali ampadde ya wakunyiga mwa kasente mageza au. Wajia wano kadini sokubu uzaka inenge ijaka kusonseka. Kati we nadja nadja nareka mwa kasente kaba kulube kukomera mulimu unda.
12: Waliyo chima ino chima yanto ino kujamu kona kama.
2: Wanti katibu etuwa vele na tete kodi bazi tuwa. Wawo bote batu chamu. Wanaikati ni watu gambe yoje mugenda. O ino yingi damu na haka. Anto ino sangangu wa mkuluwe komela. Bamuita ara pimu kambu.
12: Na agenda kukumula kakumula. Atena alimate jijimuwa ina ena tete. Nchorede mwali mubatini.
2: Ato
12: kuhichi mwasanga yono umuntu. Asolo kubanga bagonde sobu. Lamu nti wali yoka.
2: Aha. Uubu funanyi zwa. Sobu tu somesa mkumateka agamu nembela kwetambula. Sobu tu tukenu ngataba liyo bantu balala nyo. So, ebi, namu uzatu mkoleleti. Na agamba, baina kantu kafeke wale seko na kona. Nimagaba kama wange, mbade mpisemu na kantu katono. Uromuganda wange taina wadechi, taina wadechi kumi. Mbade mpisemu na kantu kano katono. Kameka, mbade ni namu bili, mbade saworuchi, orukumiru nchikirile muganda wangu. Ye ya oyo gede bulungi, kubatu wade tugenda kuva kugwe ya abadaga endo kudako. Ataba kubanga talina amu abadaga enda kulabechi wadechi dirida. So, munaye twaunzika bwe tutyo batuwadde awokutuula mu kasonda okumpi ne kabuyonjo ne batugamba musu
12: kabuyonjo eri munda omwo mwennyini
2: munda mulimu kakabuyonjo kajama kakyafu ate nga wennyini nnyini we tulina okutuula wabula akakodya akasooka musooke mugende munaabe
12: baba sembereza kumpi ku kabuyonjo
2: we tulina okutuula kubaka eka space akaaliwo nga we tulina okutuula ne batugamba musooke mugende munaabe. Wakanya baga wakama wafe muna yewe tujide tuwa yetu wakananti yaa. Amateka uje muva gako la bulala.
12: Gali ya mazimalala negano malala.
2: Musoke muna we. Mbutiti yao we utuwa tu kidemu. Ayini soka mazine tugadamu ya tunaba.
12: Olwe chigo chiri wa we muna avila.
2: Ha. Lumu eri kabala galando za jivalenti ovugazi. Kalinga lumu futi inga kumi. Kukumi neemu. Kati kani vadenga bono gambe nyumbe ilike chisenge ne diyo. Kati kulika akokubi na kukenkana. Kati yoyingi ila mkana akasoka na ulio kugwa mkokubi. Kati petuwa tuleli mkokubi kuwa ye waline kato ileti. Ogo chitegea. Batu tuza okumpi netoi. Kati kadini sakari kukari wagulu mfuti inga munana. Bali batu uziza kaka wakuli. Nga kalimu akaunga nevi jani ya laka haba sive. Nga womanyi. Babi gase wa mwali wa wali deko ndoza ni batereka.
12: Tusupo tujanja
2: tunge chikaluwa. Chikaluwe chita idevu runji.
12: Echachachu.
2: Batu gamba katengeje muzenga muina neka mtule tedeyo. Temuja sulanja la mkwata wa mkabakuli msoke mulie kamere. Nabikula kaunga kebatu wado kuliako nesiriki ya nentunula vwe nenyenyo mtwe. Kumbe wali wa batunuli davatu wetegeza lewa gamba. Ha. Ono nalaika achari mwaka jani. Yoloza wina wogendo fune toke wano. Eyo yemmere gyogenda okulya ate ffe batugabudde dda kyekyemisana kyekyeggulo bw'otalya kyaggulo ekyo waliwo abajjo kirya bonge entandiso bbalu kyenakola munnaaye nga nkwata nga ndumako kapiisi bwe kati munnaku eyeekitalo ngamba ha bino tebiiriike ye muganda wange ndowooza engeri gye yali abimanyidde bwe namukwasa akabakuli kiwunga n'akivuunyula mu ddakiika ng'akimazeewo olwo nno tunoonya ku mazzi nga bw'ono ogamba ag'okunywa. Mukatoi muli, munda muli muli mukatapu.
12: Mukatoi yaka kachafu.
2: Mwino genda katapu olembeko nyueko.
12: Ato oteka ubi batu.
2: Oteka ubi batu nonyo.
12: Ogambi urede katoi kachafu.
2: Wenyini nini katapu wekali, welao wenyini wosita.
12: Wewali echituli.
2: Ero luandiva dengo uluji muli mwechi vao, echandiva dengo uluji ostula chistule no chituza o. Noko le mikolojo, no chitula no vao. Nenga wo ino kujama zigo ino kujesawe. Ato genda gatu miani. Ina kugenda gatu. Wachitegete.
12: Bwana Wikirifu.
2: Yes sir.
12: Kaso. Ketu kwa lembu wetu ti.
2: Kale sir.
12: Atobu liya utukomeo.
13: Chiche cha kusibia.
14: Na ye nagena mkoti sina ya jakuni kukukui milira aweze na angi. Tiampeko ujulisi.
6: na ye mulamuzi n'asalira gwa
13: gwali musango oba walangibwa bwemage
14: obusime tabana juice
7: obusinga mbadde muntu mubinga ni 10 teyanchawa osange namba je walaba ku koti teyandi bali
13: tije cha kusibia eno ye program ai chance bia
12: omulizo mulunji ache ku midde ku kyenda munya katonyeze nya fama radio sapiensia munama okota Alex Magala ndine munange Serwanga Wikif achatu nyonyola obulambwe mukomera yasoka kubanga atwaliwa ali eri ku polisi na tete ate oluvanyuma nabanga atwaliwa ku polisi ya waliwali eri e Kabalagala oboli yao yasobola kubanga asangira ebintu bingi atunyumiriza nti ba muteka wagenda okubanga asula mukaduukulu ne muganda we kulutoyo luchafu nga we mulina amazzi ng'okunywa balina kubanga balembeka bibatu okubanga banywa amazzi ago nenga okubajukizako programu ya Feningans Echance bia eberawo okuva oberawo buli lunaku lwa mukaga okuva sawa ziba musanvu nga mauliye golungereza gawedde okutuuka ziba sawa mwenda ezoleggulo awo ne tuba akazindalo bwana Gideon Peter Sebulime nasobola okubanga bakuba omuziki okwe church ne musobola okubanga abayisa bulungi mu weekend nenga programu eno etekebwamu ensimbi abannaffe aba Trinity Legal Aid Foundation Uganda nga nabategeezezza nti basangibwa wali eri ku mile Nabbanja Road mu division ye Makindye okumpi ne court martial oba court ye Kinnamagye nenga gwe abeetaaze okubanga owabulwamu mu nsonga z'amateeka zonna zonna osobola okubanga bakubira ku nnamba z'essimu 0755864703 oba noti 0705487916 kutegeezezza nti bebo bannaffe aba Trinity Legal Aid Foundation Uganda abagenda okubanga bakukwatira ku nsonga zonna zonna ezikwatagana n'ebyamateeka oyina ekikutawaanya mu nsonga z'amateeka oyina omusango ukulemeredde oyagala bajje bakuyambe kosoola okubanga ofuna obuwanguzi bwo ekintu kiri kimu kwatagana ne bannaffe baneeno aba Trinity Legal Aid Foundation Uganda nenga njagala okubanga

0: akiwuusi ddala bulungi nnyo.
1: Mm-hmm.
0: Olwo tuli awo omanyi bw'osanga abasibe banno mu kkomera mutandika buli omu okubeera okutandika obulumika okusinziira buli omu omusango gw'alina bagunyumyako bakubaganya ebirowoozo. Olwo waliwo we nalaba omuvubuka oyo omweritri oba yali akubye munne ewabi n'amutta baafuna obutakkaanyeyo nga bali mu bbaala, olwo naye ali awo ku musango ogwo omuzibu ennyo. So olunaku olwo nzijukira lwali lwa mukaaga bwe tuyingira akadduuku lwako, ng'olwo batugambye enkya Sande wabula ku Mande tukeera mu kkooti. Naye nga ndi mu kadduuku lwoko olwo nalowooza neŋŋaana kaakati ababadde bankyalirako ennateeto oba banaategeera nti kati ate bandeese Kabalagala. Ne ndowooza kuba baganda bange bakwano bange abo boowulira ntumirako mukulu Franka, mukulu Medi, kanso Alani baabeerangayo bambi nga bakola omulimu gwonna okulabanga bantaasa, naye tebaasobolanga kujja ku kkomera olw'ensonga baafuna entiisa nti nange bwe nagendayo okulaba muganda wange bankwata buki bukwasi. Kati baabeerangayo eyo ku kyalo nga batetenkanya akasente, bakuba amasimu, bakola batya, weewaawo tebaasobola kuntuukangako. Naye nategeera oluvannyuma nti nabo baali bakola omulimu ogw'amaanyi okulabika nga nkola ki,
1: nga bwoya waabwe avuluka embeera
0: ava mu kkomera. So ng'era oluusi maama w'abaana bw'abazza akugamba naye Frank akutumidde naye akugambye guma ne bakuweereza gala nkamere gundi akakuweereza kanaakasente gundi yakampadde nkakuwe. So bambi mbeebaza nnyo baganda bange abo bandabirira nnyo, mikwano gyange naye kati baafuukira ddala baaluganda kubanga bambeererawo ate era bambeereddewo mu bintu bingi.
1: Omanyi waliwo olugero olw'abajjajjaffe olugamba nti munno mukabi
0: abeera munno
1: ye munno ddala.
0: So mu masimu ge baakubanga bwe baakubira maama wange omulala bamuyita maama Olivia n'ategeezaako omwami we, naye omwami we ayinza okubanga oba oliawo yalina enkolagana ennungi oba n'abasirikale abanene abasingako awo, kubanga bwe nali nkyali e Nateete waliwo osi atwala poliisi y'e Nateete yajja na kiro ssaawa nga ssatu nga tutandise abamu okusumagira twebase, n'ayimirira mu kadinisa bw'ati ak'oluggi n'atuuka atutunuulira ffenna n'atubuuza gwe bayita Serwanga ya Aluwa. Ne nsituka ne mugamba nze mukama wange, n'antunuulira bw'ati n'atambula n'addayo talina kye yannyika.
1: Osiwe Kabalagala.
0: So kye namanya oluvannyuma nga nvuddeyo nti waliwo akasimu akaamukubirwa okuva ewantu ewamu.
1: Bwana Serwanga,
0: yes,
1: mpozi omuwuliriza omulungi katumujjukize,
0: yes,
1: nti bino eno nno Serwanga byali okubanga awayamu naffe,
0: yes,
1: si bya myaka abiri emabega, mwaka guwedde.
0: Omwaka oguwedde mwezi gwa mukaaga. Yes, so munaye bwe ntegeera bwe babeera eyo maama wange Oliver omwami bwe baisonga bwe yaziyingiramu n'abako bye yayogerako nabo n'abanyonnyola embeera nabo ne babeera nga bakuba akasimu nti omukulu oyo Serwanga bajja kulindako okumutwala mu kkooti. So nange saamanya ndi eyo mu kaduukulu mba ndi awo akawungeezi zaali ssaawa nga emu kitundu ez'akawungeezi kyeseeyabira bulungi zaali ssaawa nga emu kitundu ez'akawungeezi mba ndi mu kaduukulu awo tuli Kabalagala nakasulawo ekiro kimu olwo lwa Sande nkeera tugenda kuba lwa Mande tukeera muki
1: mu kkooti e Makindye.
0: Kkooti ssaawa nga emu enda okuwulira nga bampita Serwanga wiikiriifu nga nfuluma muto wange naŋŋamba ataani akwagala ne mugamba kiraka waliwo omuntu wange azze okukola ki wangoberedde okuva eri ennateeta azze wano Kabalagala ndabe munaye nfuluma wabweru nga baŋŋamba ebintu byo biriwa kuza akapapula kaakano nga mbisoma nga mbikwata byonna nga baŋŋamba katusooka ogende eri mu ofiisi eddako waliwe baatutuusiza ewali abakyala ababiri nga tugenda nga tutuula awo nga baŋŋamba omwami gwe bayita Benson yomumanyi konzi mwami Ben yomumanyi abadde akwetaaga naye kajje kati munnaaye bandi awo nga ndaba mwami Ben nga ntuuseeko naŋŋamba Serwanga nti ensonga zo baazitunuddemu kati ogenda kuba oddayo ewaka ebisigadde tugenda bikola ojja bikola ng'ova waka
1: bwe togenze na mu kkooti wadde oba oliawo omutima gwali gukutujja nnyo
0: omutima gwali muntu
1: enkeera ku Mande ogenda ku mu kkooti e Makindye
0: kubakkiriza obagaana nze musango nali njabaga mu musango guno sigumanyi ate era enkola ya kkooti ogimanyi bw'ogaa nti omusango tugumanyi
1: ogende weebakekokko
0: nga bwe tukola okukola ki ate nga ntya n'okugamba nti nno omusango ngumanyi kuba mu butuufu nali sikola ki
1: togumanyi
0: sigumanyi
1: ate w'ogambira nti ogumanyi kitegeeza.

0: kaba kawedde
1: soka akati ngero kunonyereza kuyina kunsindika luzira basobola okukola okunonyereza paka webanaakola ki so omwami angambe ensonga zo baazitunuddemu era njogedde n'omwami n'omukyalo omusibe akola ku musango gwammwe akukkiriza ogenda kutandika okubeera nga weripootinga ku poliisi naye essaawa zino ogenda kusooka oddeeyo ewaka mwami Magala nawuliranga omuntu gwe bajje mu kinnya ekiwanvu ennyo
0: n'ogumu ebbiri tewagulowooza
1: saagulowoozaako kubajjukira gwe gwasigala nateete ne ŋŋamba obwedda manyi abantu bonna banvuddemu essaawa yonna nkola ki genda kumbe bambi abantu obwedda bali eyo balwana butaweera
0: omuntu
1: waffe afulumeemu
0: gwotamanyiiko
1: buzibu bwa misango ebbanga lye tumaze nabo myaka egiwera egisoba mu kumi tebampulirana kuba omwami oyo yantumanga ku woofiisi ye akolerawo Kingdom Kampala n'agamba agenda mu kifo bwekiri Kingdom Kampala abantu abamanyiiwo ndowooza bamanyi bitongole bya gavumenti byebisinga okuwangaalirawo
0: Kingdom Kampala building
1: okumpi
0: n'essengejjero ly'amawulire ga gavumenti
1: oyogedde bulungi naye yantumanga mu woofiisi ye n'agamba agenda mu woofiisi yange oyingire ne bw'otyo bagambe awantu wali wakuumibwa mwami Magala
0: naye olabatuliteyawungi mani
1: naye natuukangawo nga basajja beesibya obukookolo balina zi pisito ku bisambi naye n'omukasite oyogera nti mwami gundi yantumya bagamba ikyama linnya lifuti genda mu namba bwe tito omwami oyo yannyamba nnyo nnyini ddala bandi awo ngaki
0: amannya ge yaani
1: omwami oyo nsaba okutwala omukisa guno okumwebaza ennyo ennyini ddala nze omwami oyo ntera nno muyita mwami Ben naye nga ye mwami Jonathan erimu ku mannya ge ye Ben oba mwami Jonathan ye mannya ge tutera okukozesa so nze nkozesa nnyo erya mwami Ben ne mukyala we maama wange maama Olivia bambi ntwala omukisa guno okubeebaza ennyo ennyini ddala kuba mwambeererawo mu kaseera ako weewaawo saasooka balaba ne ndowooza buli omu ali bibye naye ng'ate baali bakola omulimu oba olyawo omunene ennyo singa oba olyawo tebaali bo kyali twetaagisizza essente nnyingi oba n'okubeera nga n'obudde bwennyini kubajjukira nali nnina okugenda eruzira enkeera kubanga mutwalibwa mu kkooti baba omulamuzi tabatadde ku ssaawa eyo ekiddako oba okimanyi muba mulina kutwalibwa luzira basobole okukola okunoonyereza so banyamba era ntwala omukisa guno okubeebaza mwami Ben yankima nangamba sirwanga ensonga zo bazitunuddemu naye ogenda genda omusirikale agenda kukubuulira ennaku z'ogenda okukomawo weripootinge olabe na butya bw'onoofuna ekidduka kyo jjukira yo piki yasigalayo ennateete bwetwali tujja tetwajja nayo so munnaye nga mwami Ben aŋŋamba nga bampa ebintu byange byonna byonna nga baŋŋamba ojja kudda mu nnaku ttaano okuva kati ennaku z'omwezi sikyazijjukira bulungi naye bampa ennaku ttaano nzireyo ku poliisi so mwami Ben ng'afuna booda booda awo nga tutuula ku piki nga tutambula naye paka ekibuyawo ku round about kuba ye abeera ku ntebe roodi n'aŋŋamba bambi nampa n'omutwalo n'aŋŋamba zino ssente zikwongereyo otuuke ewaka nange piki eno enyongereyo entwale ewaka munnaaye twayawukanira awo ekibuye ku round about omwami oyo n'agenda eka nange nentambula nenzira ewaka jjukira bw'otuuka ewaka bakugamba engoye z'obadde mu kkomera tolina ziyingiza nnyumba olina okugula eddagala ery'okunaaba n'abaka awo era bwe natuuka natuukira awo ewaayise mu kafunda awo nentuukaewo omwami ne mugamba owaaye ssebo mbadde njagala ku ddagala
0: nti nsabayo ku bbombo
1: nsabayo ku bbombo n'eddagala eddala ery'okunaabako naŋŋamba oli mulwadde lwadde konze ekyamazima wondabira wano nva mabega wa mitayimbwa
0: mbu n'engoye ezo toyingira nazo mu nyumba
1: toyingira nazo mu nyumba era ezo engoye ezo lwatuuka ewaka saaziddamu
0: ozeerabiyambala
1: naziwanika buwanisaawo waggulu katoyi kaffe saddamu wadde ozikwatako
0: bamaze okuwa ebbomba awo naabyeko
1: era batuuka tebanatuuka ewaka nga tebasuubira nakusuubira nti nkomawo ba bali awo nga nkonkonye kuba abaana maama waabwe bamubuuzanga maama taata akomawo olwaleero n'abagamba nange simanyi
0: ate tabagambe mazima nti
1: oba okitegedde ng'ate naye ekituufu yali tamanyi kikola ki
0: kiriwo
1: yali tamanyi kigenda mu maaso kuba ye yali talina nnyo information ku ki ekyali kigenda mu maaso eno wabula ng'akimanyi bumanya nti gyendi naye ng'ensonga yali yazikwasa bakwano bange abo baganda bange ng'era information nayibanayemu amuwulizzaako ali atya kati mukyala wange ono eyajjanga okunnambulako nga yakomyawo information nti kati ali bulungi kati bagambye bwe bati kati fayiro bagenda zitwala ekabalagala kati bamututte kwega information ng'ebatuukako okuyitira mu mukyala wange oyo maama Danisha so munnaaye ntuuka ewaka naaba ku bbomba awo nyingira ewaka bampa kamere kaaliwo tuwumula kati olwo obwongo butandisa okulowooza butya bwenfuna esimu yange kuba yasigalayo ekabalagala tebaginziriza esimu yange ne pichi yange
0: nogumwe bidi nagutucha
1: nogumwe bidi tucha guliko nayo gogwe
0: siubi
1: esiubi je nakakasizawo nti bano kebagwa kasi
0: kubochi manyi bwa mimbo bajo ya omo
1: ya buli mtu buyo mugwano nya kati bono bagambe kati bwongo taloza nyo kugumwe bidi naloza nyo pichi yange eno
0: ne simu yo
1: ne simu yange mbifunye nti akuba byo babisigaze eri kati munnaye wayi enkera nkera ngende nkoma we natete nekomyawo bwe nakomawo omwami omusiraamu oli omu kubaali ba interrogator abalinga batubuuza ebibuuzo agamba ha gwokomyewo oba tukuzireeyo munda ne mugamba mukama wange bwobanga bw'osazeewo naye ndaba nga tewali nsonga enzizisaayo munda ngagamba wavuddeyo otya ku poliisi ekabalagala gye mwalaze ne mugamba waliwo bakama banga abaatudde mu nsonga ne bazitunulatunulamu era abasirikale ne bagamba nja kuddayo nga ttaano n'angamba kati okomyewo wano tukukolere ki ne mugamba ekyamazima ekinkomezaawo mbadde njagala bampa akapiki kange ngende ndabyeke nga ntetenkanya obulamu nambuuza ate muganda we ne mugamba ye muganda wange yasigaddeyo muki
0: era piki eno yoyina otetenkanyizaako osobole okubanga olaba nti akola ki naye ava mu nkomyo
1: nga baŋŋamba piki eyo ojja kutunoonyezaayo ez'obukuumi
0: gwata abasaba jikuuma wabula bebeekaka bakusaba ez'obukuumi
1: muzze ebbali mubuuza kati nnoonyeyo sente engammeka omwami oyo omusiraamu yaŋŋamba ojja kunoonyayo emitwalo asatu
0: emitwalo asatu n'omwezi teguweze
1: emitwalo asatu omwezi teguweze ekyo kyekisooka
0: n'ennaku 15 tezaawe
1: ekyokubiri piki nga piki teyina na musango gwe yakola ki siga nti yatomera muntu siga nti bagikwatira mu bumenyi bw'amaanyi nagivuga kugiggyako ku poliisi ennateete
0: bo ne bawamba
1: bo ne bagiwamba olw'okuba nange baali bankutte olwanziza ebbali aŋŋamba munoonyeeyo emitwalo ameka emitwalo asatu naye nga kati nze omuntu abadde mu kadi okulumunda emitwalo asatu ŋŋenda gajjawa
0: nga ne weba paakingi mweri ebbanga ezo ennaku ezo sente ziba tezinnawera
1: piki ewaffe mu paakingi gyesula olunaku olulamba bwesulayo emisana n'ekiro z'enkumi bbiri wabula bw'ogitwalayo ekiro kyokka yanusu lukumi wabula bo baŋŋambye emitwalo asatu ne ŋŋamba emitwalo asatu ŋŋenda gajjawa bo ne baggalawo era bandeka nyimiriddawo kubaluko ne baggalawo ne bayingira ofiisi yaabwe eri
0: bafande b'okupoliisi
1: enaaaaaaaansabye emitwalo asatu nzimunoonyezeeyo bazimpe ne ŋŋamba nkoze ntya ne mugamba kale ate akasimu kange bandikampadde ne ŋŋenda ntetenkanye akasente ako naŋŋamba akasimu kaba kanoonya awo omukyala n'asooka n'ajja n'akanoonya
0: era nga tebambadde byambalo
1: temubeeramu ayambadde byambalo simanyi oba kati baakyusa naye ku ssaawa eyo bonna abaali mu woofiisi eyo tewaaliwo wakyambalo gwe nalabako munnaaye ng'asika drowa awo asikamu mulimu amasimusimu ndowooza ag'abantu ab'enjawulo bwe baali bakuttekutte mangi agamba essimu yo yeeno essimu yo yeeno mugamba tikuli simu ŋŋamba kati kyogenda okukola ogenda linda eyagiteekamu agenda kujja agikuwe ogira ofulumako wabweru nayimirira mwami magala n'embeeraawo okumala essaawa nga bbiri oluvannyuma ne wajja omuvubuka omulala bwe nalaba ayingidde naye teyanyega nenziramu n'enkonkona ne baggulawo ne mugamba munyabo mbadde obwedda nnyimiridde wano mazeewo essaawa nga bbiri olwo bwe neetooloola ŋŋende ndaba eyo piki gye baŋŋamba piki yange ey'okubaayo gyeri naye manyi ekyanneewunyisa mwami magala era ebyokwerinda bya uganda nabyo bannaayo birimu ebituli by'amaanyi okutuuka ku piki yange omanyi nali nateekako ebintu byange ebyamalidaadi nga bw'omanyi omuntu piki ogivuze looni ogimazeeyo kati eri mu ngalo zo bwoya nali ngiguliddeko
0: nga naawe woova ewaka ng'oyambadde okulya abasimaati naawe oyambala ekidduka kyo kikufaananira
1: ddala ngiguliddeko eŋŋombe zange zaali za siriva mpya nnungi mpya ttukuzi naakaziteekako ndooza nali naakaziteekako ennaku nga ttaano ne side mira zino eza siriva ennungi ezimalayo ate nabisangako ebyo nga baabisumuluddeko dda ne bakola ki ne batwala ne ŋŋamba kakati ekidduka ekiri ku poliisi wane walabika nti wakuumibwa waliwo ekikomera ewasula emmundu ezitali zimu ennyingi obungi bwe ziti ate yayiseewa omuntu okujja ku piki yange asumululeko abintu yabitwala era yabiyisizzaawa so nakyewuunya nno okubeera ng'ate ku poliisi kwennyini kwe basobola okubbira ekintu kyo Wabani bachi baka hivitu.
0: Ngolaba na haba ntuwa babu lijo. Batia okubanga vese mbeleza polisi. Katuloli oria chimanyi ntimubia soro kujego mbo kujesa.
1: Aingile mpolisi agende kubiduke vili ya wabie mungo leka vitoleke vintu vya vijako.
0: Mpozo tugami yaba nobeba ntubeba mwa bakole yaku polisi na tete mchisele chuchi waliwo. Mwako kwede bili ya pili mwetano mwezo kwa mkaka.
1: Wewe njini.
0: Nga bakola. Badu kanyemi ni mjawa na inga tebawa mwuzi uniform.
1: Haa tebawa mwuzi uniform. Chesimanyo vete kiri yawe. Jivatuwa lukubeira anga bote vambara uniform.
0: Pujia kupa tufuna kukuba nafe vaneno aba Trinity Legal Aid Foundation. Uganda. Baso lukubanga batu nyonyola monsonge yoje kujia masa.
1: Aha. Batia tu nyonyola mwishinaba chesobose. Na yenga. So. Mwinatuka kupichia angenda bimintu ebimu tebili iko. Nadayo ni ngamba katia masaji ya banu mbabuze ebimintu bino vambileke.
0: Na haka senta haka kanji kiba kusawa pati osumaya mituwala asaka.
1: Wenada yo, echa mazima saba buzanti ya niya jie bintu bino kupichi. Kubanda manji ilati wali wo asa jiba genda kumpa. Ate kwa nzina loo za muwongobu wangiti. Eya bijieko ate kwa bute kwa kubanga. Akola nabo, oba alichitundu kubo. Kubanga ili polisi, ate polisi nene. Sika polisi post. Obo chitegela.
0: Mm.
1: Polisi station nene ya zimbi wabulunje ili mchikomele likovu kumi obo chika chinsubi lokuwe cha wakulu. Obonfu na bulunji. Kubabuli ya ingi laba mwaza. Na wandika ne mchitabu nga wengko zenga nyingi dewa no. Era nukufuru mawegu. Obo ina nechiduka choze nacho. Nechitegewa.
0: Nibai chirigesta ringa.
1: Obo chitegewa.
0: Ntikalunji azene pichi bweti bweti.
1: Obo chitegewa. Katinebu za piche yangi jibawa lula nibai ingi za munda. Ate vako etia. Evitundu evimu. Mucho chitegewa. Mbaku banga na mbakuru wao. Nemala obo mwe. Obo sanga na nepichi yegesta alisanze. Oba njogerebu entyo. So, echo chane unisa. So, we nadayo, uwe gulo, kubana siva olu na kululamba, kwa ineto, ula polisi.
0: Kwa kugamba, aino kwe simu yo, ea jiri jestarini.
1: Uluvanyi mumu.
0: Amala kuja.
1: Omububu kwa umu ya jia, na ajikebele simu na ajimpa. E simu yangewe ya jimpa, ninzira ye waka, ila ninyaka pichipiji mpola mpola, ninzira ye waka. Kati uruo ni mkutete nkanya ngamba, ngeenda kujia wa sente, ezigendo kujia yo pichi yange. Ate pichi ina musangu. Obwongo olwobu nzijira, banga ngamba, kankubile mwami beni yonu. Ayogele no mwami, no mchari ya koze kumusango guwafe. Ngawe batu ise batu ze kabalagala. Osanga ne pichi yange, bajiite dewa, kabalagala jinasoro jifu nila. Munayo mwami beni nga ayogela na yenga, ayogela no mchari. Omchari nga ngamba, chogendo kola, tie. Ogenda kujia wano kupolisi, kabalagala. Na yogenda kujia ne transport wa mitwale etanu. Mfuna bulungi. Tulinye, tugende, enatete, soboro kujia yo pichiyo, ele tebo waneka wala galabu. Onola wajifuna, uje soboro kolachi, okujifunira.
0: Omlunch, kubide kuchenda mnya, katunyeze nyafama Radio Sapiencia, tucha agenda, maso ne program ya fe, chance vya, neka tusoke, tukole mbweti, atuobo liyao, tukomeo.
2: Uja uli disa program, chance vya.
0: Agamba atia bwana mpala nyalozi ya sawe machi ndie, we kumira nyo Radio Sapiencia ya tojivako, wamu nechali wonyanzwe mkasiba au mchitundu che machi ndie. Nemwena mwena, abagubelida programu ene chance bia, na itako kawe machi ndie, nge kuto umuliro, mwevalo kubanga mugubelida ebikolebwa wanowe na ku Radio Sapiencia. Bwana Wikirifu.
1: Yes, sir.
0: Olu, akusabie yo emitwale etano kubanga, ba transportinga picheno kubanga bajija ku polisi enatete ojiko myao wanene kabalagala
1: ojilete kabalagala kubanga olwo musangwa gwali gulifalingidwa ekabalagala nga nomuwabi we yali yaguwaba era nakera abambi mwe bazo mchalo oyo yanyamba twakera nitugenda tulinya boda boda okuve kabalagala nitugende natete nayogera ndoza ne osi wa kitundu ekyo atwala polisi eyo osi nagamba Piti yono tebaji muwati yetu. Amusanga mu compound yao. Bajimuwe, bajimuwe, bajimuwe, ajitwale. Nesimu ye, bajimuwe. Na baga mbuga na simu tuwaji muwa.
0: Wemutu ukayo ne afando kupene kabala gala.
1: Bala
0: gandhi wapa kukano paku kapiche yo bajikuwe.
1: Bajimpe, bajimpe,
0: bajimpe, bajimpe, bajimpe,
1: bajimpe.
0: Bali wakusabie ye chasa.
1: Oboshi tegede. Kati ono OCCID, ndo uzakola kumusango kwa febo. Yajyo jichi maie. Yete bamuga bajimuwe bajimuwe bajimuwe bajitwale kati atejuki omvubuko oli muganda wange matovu naye mukumuko atabamu kwata ne simu ye olo ye simu bajibuzawo era banga yonale twabera mufenda mukaguli mukadukuru ngagamba fande simu yange waliwo information gwenjagala waliwo namba za abantu zenjagala okujja mubanyambe ko esimu yabula twatu kakuvanna tete okutuuka okudde kabalagala esimu yo musibe yabula era omusajja oyo osinzijukire okubanga agamba ono anoonyereza ku misango nti ate essimu yooli omusibe eruwa kubana bagamba nti eyange baagimpadde naye piki gye batannakola ki
0: gye batannakuwa
1: ne bamugamba essimu twagiwa gundi ate gundi n'agiteeka mu mmotoka ya gundi essimu erabika yabula n'abagamba omuntu agenda genda mu kkooti mugamba mwatulakinga ku ssimu okumukwata ate essimu gye mwatulakingako banagibasaba mu kkooti nga temugirina essimu muginoonye mangu
0: muiidwe kabalagala yabatabukidde
1: abatabukidde abagamba omusango gugenda mu kkooti mugamba mwamukwatira ku ssimu ate essimu mukola ki
0: tetrabyagala essimu yali kikaki yali smartphone
1: yali smartphone yekika kyesijjukira kuba teyali yange naye nga yali smartphone nga nyini ye agyagala nnyo agiraajanira nnyo ne mugaana noggwe okyala ajanira ssimu naye nze nno naajanira na piki
0: oba ne baafande nabo baali bakyayagala okubanga baseerezaamu
1: nkugambye ye essimu nze natuuka
0: ne baafande tebakola batyo
1: ate nkugambye bali abavubuka be baakwatanga wali e kabalagala abasinga baagendanga otutuuka mu kaduukulu ng'agamba mbadde ne waleti yange sigiraba mbadde ne ssimu yange gye mbadde nyiga sigiraba kuba baabateeka mu takisi baabaleeta baabawalulanga buwaluzi ne babakuba mu kitakisi ne babakuba mu kitakisi ne babakuba mu kitakisi ne bavuga ne bakola ki ne bavuga ne baleeta kati oli agenda ojgira bw'ati agamba mbadde n'ekintu kyange bweki mbadde n'ekintu kyange ng'ate olutyogerako afuna luyi afuna teke wewe biki balina engeri gye boogeramu awo oluswayiri olukangakanga kugamba
0: obusajja buli siriyas
1: n'olemwa n'okusaba ate ekintu ekyandibadde ki
0: olwo CID azze bagamba nti mumuwe mangu piki ye
1: bamuwe piki ye olwo bagiwa CID agitwale wa
0: ekabalagala
1: era piki munnaaye twagivuga paka kabalagala nga ngamba kakati piki releasi yaayo tulina gikolera wa kabalagala bwetuuka ekabalagala osi omukyala ngamba piki tugenda kukola releasi leeta amuleka awo agenda eri munda ayogera ne bakamaabe nga bamugamba naye musango gw'abano tugulaba nga waliwo piki eyalimu olwo piki muganda wange gye yagula ku ssente ziri
0: ze yali amaze okubanga
1: era wano mu statementi yali yawandiikibwayo piki nga baŋŋamba nti ekyamazima kiri nti mu statementi ya muganda wo mulimu piki kati bw'otwala piki eno nga piki eri tetugifunye
0: ng'olina kusooka leeta piki yamuganda
1: nga nina sooka kugenda leeta piki ya muganda wange wano etuulewo ndyokeezigyewo ki
0: eyo
1: neŋŋamba ate bannaaye
0: lulabaaye
1: ate olwo nzirayo ntetenkanye piki jjukira oli yali yagipaaki nga piki nfu ntetenkanye piki ndabe butya bwetuuka wa
0: bwetuuka ekabalagala
1: siina ssente mbadde sikyakola nina obuvunaanyizibwa era ntuukirira bakwano bange mbannyonnyola mbagamba piki yange nno ekyalemeddeyo baŋŋambye ntwale piki yaani ya muganda wange eri gye yagula mu ssente ziri ze yafuna mu bumenyi bw'amateeka oba ze yabba ofuna bulungi munnaaye nga tugenda nga tutetenkanye ekipiki tubuna makanika ng'akikanikakanikamu awo mukwano gwange yampaayo omutwalo nga muŋŋamba gumuwe kasita kipiki kitokota ne kisamba vuga buvuzi oteekemu amafuta ga 13 kasita gakutuusa ku ki
0: poliisi
1: kabalagala tulabe ng'ofuna piki yo munnaaye bakikanikakanikamu awo kipiki nga kitokota nga kivuga wuu paka wa
0: kabalagala
1: nga mbagamba bannaye piki y'omusibe oli gwe mwasigaza yiino era ne namba puleeti gye yayogera yeena erimu namba puleeti yeyange teriimu muki
0: mu sitatimenti ye
1: erimu mu sitatimenti yo munnaaye wenagireeta bagamba yo ogireese webale nnyo giteeke wali munnaaye nga bampa piki yange nga nkola ki nga ŋŋenda olwo kati ŋŋenze tutandike okulaba bwetuvujjirira ono omusibe asigadde wa
0: asobole okubanga naye ava
1: era nga kuba we nagendangayo nga nkola ku bya piki natuukangawo mu kaduukulu ne mubuuzaako bwe mba ninamu 10 ne mugamba muganda wange gweokyaliyo naye sente paapo oba okitegedde
0: munaalyamu
1: ekindaazi nga ŋŋamba baaba babadde batutwala ku mmande naye kati bagambe batutwala lwakusatu baaba mbadde njagala ojje mu kkooti eyo munyambe nneme kutwalibwawa
0: mumweyimirire
1: tukweyimirire ne muganda nze nno okweyimirira nali kweyimirire naye jjukira mwami magala nagamba nali siina nandagamuntu mu kkooti kyekimu byempulira byo ebintu
0: byebaolina okuba ne national ID ebikwogerako
1: ndagamuntu eyange egyo gye nali nina nga n'ekinkumu kyennyini tekisaza layini yensonga lwaki nali nina ne layini eri eyabula naye nga teri mu mannya gange yali yamumanya ga mukwano gwange gyesaasobola kuzzaako ne muganda naakulwanirira ntya nga siina nandagamuntu oba nfuna bulungi kati olwo taata w'amatovu oli gwe twali naye mu kkomera ye baamuteera eyo abantu be baayingira mu nsonga ne basasula akasente ne bamuta kati ngagamba gwakiri kubira ku muzeeyi abeeko engeri gyayiyayiya mujje muniyambe mu kkooti oba musobole okuneeyimirira ne mugamba muganda wange wondabira wano okugenda ŋŋenda naye nkyalina amabanja ag'okusasula maki
0: mangi
1: kubanga wano wendi abantu bange ssente zonna ze babadde batoola abamu nnina okuzinoonya nzibaddize naawe mu kkomera weetaaga ssente ne mu koti era omulamuzi kirira gran bajja kwetaaga ya kasente mu process y'omusango okola ki okutambula ate kati sina kati ndi ku zero ninga ali ku zero nzira mu buzikola ki kukola so munnaye nga bampa piki yange nga nzirayo bwe nzirayo olwokusa tulutuuka nali mu kibuga omu nga ndi mu kutetenkanya tetenkanya era bwe lwatuuka nga nyambukawo ku polisi wano ku kooti waniwa enateete bwe nyambukawo ku kooti enateete ku kooti emakindye wano waggulu bwe ntuukawo ku kooti kituufu namulaba baali babaleese mu kibaasi nga mwebali ne ntuukawo ne njogera n'abasirikale abaali babakuuma ne mugamba njagala kwogerako ne muganda wange gundi ne gundi naŋŋamba genda awo ku ddinisa bw'oba omulabye oyogere naye nga mulimu abasibe nga bangi ne mbagala naye nnoonya omusibe gwe bayita Matovu baŋŋamba Matovu Matovu nga Matovu baalimu nga basatu omu n'asooka n'ajja ne mugamba ssebo nkulamusizza yegwe Matovu naye waliwo omulala kirabye ne bayita omulala n'ajja kati yali owookusatu nga yewange munaye owookusatu bw'ajja nga yewange nga twogeramuuka awo katonotono nga muŋŋamba kakati baaba kooti bagambye simanyanga empapula zaffe zigenda kukolebwako naye omulamuzi tannatuuka agenda okukola ku nsonga zaffe nga tubeerabeeraka awo wabweru nga tubeerawo jjukira bakuwaayo akaddakiika katono okwogerako n'omusibeewo si kubeerawo ne mulondobereza ate nno naakukkiriza okwogera naye olina omunyigayo akantu olina omutemerayo akantu awo bamakomerako alyoka akukkiriza okugenda wali kadinisa otherwise singa ova eri buvi n'amagatto go nti wange wuli mulengedde ka ŋŋende njogere naye olwo nno naawe oba okoze ki oba ozizza omusango oli mostirayikira okuggulawo
0: olutinebakuyiira
1: ne bakuyingiza omenya amateeka g'ekkooti so munnaaye nga njogera naye nga mugamba munnaaye katubeere wano wabweru tulinde omulamuzi akole ki ajje naye ndowooza ate yali akola ku mitambo gy'emisango gyabwe olwo teyakola ki be baayitanga baabayitanga kuba baabakuumiranga mu luumu eno nga bayita gundi ne gundi abali ku musango guno mujje nga bagenda nga baguwogerako nga babazza mu kibaasi gundi ne gundi abali ku musango guno nga babafulumyayo mu luumu
0: naye ku lunaku olwo muganda we lwatwalibwa State Anthony yali alina
1: olwonze nali siina kyemanyi kigenda kukolebwa mu kkooti wabula nga nninze kimu ndabe nga bamuyisaawo ayingire akaduuku eri munda mu kaduukulu ka kkooti
0: gwolindire mu kooti kubeera gwe olina kulindira mu kooti webaleetaomuntuwonoolaba nti webagamba nti abamatovu baliwa
1: olondiwo bwomu olwo taata ye ali eyo bujuuko engeri yali mwami mukulukulu alina bimulumaaluma ebimulumaaluma teyasobola kukola ki kujja naye nga muwuliza kusimu muganze nno ndi ku kooti saamulaba era teyasobola kukola ki
0: kugenda
1: olwo ntegeezebwa oluvannyuma mbuuza omusirikale wa abakola mu makomera mugamba omuntu wange ye namulabye mwali mu kaduuku naye ate nga sirabye bwe bamuyisaawo kumutwala eri munda kuba ndaba bano bonna babatwala abantu baabwe ogenda olaba nga bayingidde naagala kirabika yakoze ku musango gwe teyakoze eki teyaguwaddeyo oba teyagusanctionizeeyoewa omulamuzi kyova olaba tebamuyise abo boolaba baakoze eki bayitiddwa be baba baakoze eki
0: emisango gyabwe gyateekeddwayo
1: ku lukalala lw'olunaku lwaleero so ajja kutegeeza olunaku lwanaakomawo
0: lwanaakomawo mu kkooti
1: saamala budde nga nvuga piki nga ŋŋenda nga bamuvuga paka wa paka luzira ekyamazima nafunamu okutaataaganyizibwa kungi twawuliziganyangako naye ku ssimu olw'olumu nga yankubira kuba baafunanga essimu y'omusirikale omu ng'abawaayo eddakiika egi okozesa eddakiika emu yokka sipiidi n'oyogera ensonga yo mbadde nsaba ondeetereyo kino nakino nakiri nakiri nakiri bayi ate gwe bwogikuba tekolaki
0: teyitamu
1: teyitamu
0: okugjako olinga yakubidde
1: yakubye yeyali essimu y'okukomera so naabeere n'atwalibwa eruzira so mba ntandise okukola akola emirimu gyange mpola mpola nfuna omusaabaze nga mutwala luzira omutima ne gunnuma ne ŋŋamba omwana wa maama baamuleeta waneeno kanzikirireyo okonda aba oba basobole okunzikiriza ŋŋende enkole ki aleme kugamba nti namusuulirira ayinza okubeera eyo n'alowooza ti namusuulirira olwaŋŋame baaba bwoba ofunyeyo kukasente ndeeteraayo ongulireyo ku ddagala ly'amannyo ne kasukaali ako naŋŋamba naye ate tobigula eyo jyangu na ssente kuba eno eruzira wali kiriniki kantiini yaayo ebintu ebyo webirina okugulibwa
0: teekawo olina obigula
1: tebakkiriza bintu biva bweru kuyingira mu ki
0: oyinza oleetera obutwa
1: tebakkiriza bintu era bwe bandowooza kyenawulirako nti bwe baka tugeze omuntu omuleetedde enkoko erina kuba nnamu bwe liba ttooke lirina kuba fresh nga bisi so si kuleeta mmere enfumbe oba oli awo ndowooza nabo balinayo restaurant ate bw'oleeta eno oba obayingirira
0: azina kyekyo oli ayinza n'okuba ng'aleetiramu obutwa
1: so naye kyankola bubi nti era bwe natuuka ku mulyango gweruzira kuba kugenda nagenda ne ntuukayo ne basooka bampisa mu cheeki eyasooka ne bankebera ne banjaza kati nyinawe natuuka nga nina oteekawo ebiwandi nationalid ne bagamba banaye nationalid ekyamazima mbadde sigiina siinawo nationalid nagamba tokkirizibwa kuyingira tolina nationalid kubanga ebintu bino obireka wano era byebimu ku bikakasa nti ogenda fuluma ate afulumye yeggwe simusibe nti yatolose n'akola ki
0: n'afuluma
1: n'afuluma ne mbagamba banaye mbadde siinanga egyenyinza kumu nagamba tolina ddayo era saasobola kutuuka kumulaba era nenzirayo so saasobola kuddayo sigenda kwewaayiriza twasigala tuwuliziganyanga kasimu benfunyeyo omutwalo ne muweereza kati nga yagamba nti weoweereza akasente kali katugeze omutwalo yasobola okufunako 1,500 oba akakaaga
0: zina 5 ne zisigalawa
1: awo wenyini ku simu gwe zituukirako awo abasirikale
0: empooza
1: empooza erina okubeera
0: empooza nga
1: nnyo empooza eba erina okubeerawo era bagamba bw'omusindikira omutwalo akwebaza baba akasente nakafuna naye kale bampaako akakaaga ke nnakozesaako oba okitegeera nga olina omumanya nti buli kasente k'osindise afunako pasenteji ne bana abakuuma akasente wano kubajjukira tobeera na sente eri munda mu kaduuku waliwo abazikola ki
0: ne bakatikkiro bennyini beekolamu
1: waliwo abazikuumira kati gwe oyinza omugamba nti mpaayo 1,200 esigadde ne zibeeraawo n'awandiika mu kitabo nti abadde ayinayo kakaaga nti kati ajjeeko 2 asigazza 4 ekitegeera naye zina 4 ziyitaawo mu process awo mu kasente okutuukako n'okugamba obugambi nti matovu muganda we yasindisa akasente kaatuuse si kyangu alina okukakasa naggaa nti baasindisa akasente nnako mmeka tibaasindisenga mmeka katugeze bwe giba 5,000 olwo oba olinako ng'3 gina 2 giwulira wa awo empoozi eba erina okubaawo kubanga ekyamazima waddembe n'obutakugamba nti baaleese oba asobola n'ozza egaana so wabanga asobodde okugamba kintu kidogo alina okukolaki
0: okubaawo
1: alina okubaawo so oluvannyuma ngenda okuddamu okuwuliza ankubira kasimu nagamba baba tuyeeno baatusindika mayuge waliwo ndowooza essomero ekkomera lya gavumenti eriri emayuge nanga ndi mayuge naye baba tuli ku nkumbi olubuto lunnuma ndi mulwadde nnyo
0: omusango baali bamaze okugumusalira kubawo embaseerabidde omuntu abatwalibwa okuba nga balima beebo be bamaze okuba nga basalira emisango
1: olwo
0: abatannasalibwa misango babeerayo
1: agamba nti yaweebwa amagezi akkirize omusango bamusalire ekibonerezo ekitonotono era alabika bwe yatuuka mu kkooti ng'empapula ze zituuse ne bamuyita mu kkooti yakkiriza omuki
0: omusango kubeera yali agu
1: omulamuzi n'amusalira ekibonerezo kya myezi 6 kwali manda ndowooza
0: eyemayuge
1: baasi neekalakata paka wa
0: gwe mwali musuubira waneeno atwalidde mayuge
1: n'atwalibwa mayuge addamu okuguya agamba baba tulyene mayuge naye embeera mbi tulima batulimisa mu bitooga eno ebigere byonna bivunze
0: mpunirayo kabuts
1: kabutusi
0: tekakkirizibwa
1: bw'ogenda kukambalira wa mwami magali obadde otya ate ffe abaali wali mu kaduukulu tugenda bugenzi nakutambulira mu mmotoka ya buyonjo baatugamba tuggyemu engatto tuzikwate mu ngalo ne saati tuzambulemu mu nkuba etonnya naye tugikwate mu ngalo kati gwe ng'ogamba sibe bakututte okulima nfunirayo kabuutusi
0: mundi waliwo abamubenda aba ababeera mu kuutusi be bakatikkiro
1: ndowooza be babeera bakatikkiro abo naye ng'abasinga obusibe okuwa engatto
0: muganda wali eyalima mu bitoogo
1: ali eyo mubitoogo alima bwe nafunangayo akasente ne muweereza bwe nafunangayo akasente ne muweereza munaye paka ddaaki we yamalako ekibonerezo kye mba ndi awo ankubiranga ngamba baaba nti ye bantadde nti aha naye sirina transport agenda kukola ki kuntuusa eyo amubuuza kati baakutadde kati olwo ebbanga lye yamalayo mbu mu kulima kuno wabeerayo akasaala ke baabawa naye bakabaterekera bakakuwa okola ki
0: ng'ofuluma
1: ekkomera akuyambeko ndowooza okutuuka gy'okola ki kati ekibaasi ndowooza kyabavuga okuva eyo ne kibaako we kibasuula kati we kibasudde nga waalina otetenkanya ave
0: akomewewaemyezi
1: omukaaga gikoze eki
0: giweddeko
1: mba ndi awo ankubidde akasimu agamba ndi wano naye transport sikola ki
0: siwezaamu
1: ne mugamba wandyetaazeyo sente nga mmeka nti baba ne bwoba onsindikiddeyo omutwalo naye siina na simu ndi wano wa mobile money yanjazise kkaki
0: kasimu
1: ne mugamba essaawa zino mu nsawo bwenkwata ezirimu ziyinza obutaweera mutwalo ziyinza okuweera nusu nga 7 kankakuteereko wa mobile money oyo akakuwe otuuke mu kibuga tukwataganeko tulabe ki
0: engeri naawe gyoli nti okolera mu kibuga
1: nange engeri gyendi nti nkolera mu kibuga tukwatagane tulabe bw'otuuka ewaka munaaye Obaka sente yakatetenkanya atya samanya mu kibuga samulaba naye nagendo tuuke waka nga yakoze ekyo.
0: Nga yatuusedde waka.
1: Nga yatetenkanyiza yangamba natambulanga kewamu nefunako wentuula bwe mala nefunako ababoda abo ne mbanyumizaamu ku sitoola awo ne mbanyonyola siinaamu naye nteekaako wali nakusuulako wakusudde paka bwenatuuka nefuna ekitakisi ekyantwala paka Kawempe. Kati okutuuka okuva e Kawempe otuuke katookaawo yatambulawo buki?
0: Butambusi kubeera si wala nnyo ndowooza.
1: Tuke waka bwe yatuuke waka mama w'abaana yaliwo namuginawo ye yagenda namunogera eddagala awo ku ttaletala awo namuyengera n'anaabako namuwa akamere n'alya azigenda otuuka nga wali yeebase wali awo mutebe yeebase nemukulisaayo kulika munnaaye ekkomera naye ebizibu byo watuleetera wabiraba ebizibu gwe wabireeta so essaawa eyo nga nina mmutuuza ate mubuulirire buki
0: mubuulirizi ng'omukulu
1: mubuulirire bubuulirizi ng'omukulu mugambe muganda wange ekintu kye wakola wakiraba ekyakivaamu essente bw'oba ozisanze wantu teziba zizo bw'oba omanyi sigwe wakoze eki
0: sigwe wazikoze
1: sigwe wazikoze essente ezo teziba zizo toddanga mukwata ku ssente ya muntu yonna ne mulaga nti nze mbeerawo mu mbeera yonna nennwana n'entoba naye sikolagana kukwata kati nze ndi musajja mukozi w'amasannyalaze namuwa ekyokulabirako nti omuntu akwesiga n'akuwa akakadde nagamba gende okwena gye ssente ogula ebigenda okukola ki ebigenda okukola obyete
0: katukolemu bwe tuti tusobole okubanga tukomawo.
2: Ojawuliriza program ekyansibya
0: ozaawo muganda w'amaze okubanga akomawo ewaka otandise okubanga omubuulirira omanyi otandise okukola emirimu gy'ababaaba
1: ntandise okukola emirimu gy'ababaaba era awo nakakasiza ddala nti kati obuvunaanyizibwa bwo buntuuliddemu ddala obw'abaganda bange ng'oggyeko obwange obwemmanyidde obwawako obwa famire kati ate nina obumutuuza mubuulirire then tulabe ki ekikola ki ki ekiddako munaye mutuuza mubuulirira mubuulirira mugamba nno kati kyogenda okukola okimanyi enkya ngenda kufunira akasente oddeyo ewa taatawo oli kuba yabeera bujuuko ewaka we twali tubeera waali wafunda nga tewasobola twakomodatinga ffenna so nga ate eri ewa taatawe
0: wagazi
1: wagazi
0: asobola n'okubanga alima ne yeetetenkanya
1: ne mugamba ky'oba okola genda ofune wootetenkanya akasente jjukira piki ye yasigalayo ku poliisi
0: ekabalagala
1: yasigalayo gye natwalayo malenzi gye ye yange olwo nga tukubidde ku mukyala eyakola ku musango gwaffe atugamba piki weeri wa bw'abanga amazeeko ekibonerezo kye akole ki
0: ajja afune piki
1: naye ng'alina ekintu ne mugamba omusirikale oyo alina ekintu ky'atakugamba tayinza kiyisa mukama wake nti ayagalayo akasente naye ayagalayo akaki
0: akasente
1: akasente tuukayo olabe bw'aba asobola okuwa owepiki eyo bwe yagendayo era yamuzza ebbali n'amugamba gyekale ja kunoonya 15 piki yo efune relizi ya poliisi ankubira ngamba baaba baŋŋambye nnoonye 15 piki yange bajinzirize bwe kiba kisoboka tunoonye akasente tugikanike oba tuneewola mu bamanirenda piki tugikanike ekole akasente nga bwesasula mpolampola ne mugamba ekyalo saawa zinakyamazima 15 sikola ki
0: toyimiridde bulungi
1: siyimiridde bulungi siziina naye gende wa muzeeyi mutetenkanyinga mmwe bwe munaaba musobodde okufuna bwe mufuna akasente tukole ki piki eyo eveeyo olabike ng'ofuna ekintu ky'ogenda okukola kuba essaawa zino tolina ky'ogenda kutandikirako era yagenda ne batetenkanya ne muzeeyi okutwala ndowooza nga wiiki namba ffe twasigala tuwuliziganya ku ssimu baaba nfunyeeyo 5 baaba nfunyeeyo 3 nkozeeyo ekicuba nfunyeeyo ne muga akunganya akasente okatwalira omusirikale akuddiza eki akuddiza epiki yo so bw'atyo n'agenda n'akunganya akasente bwe kaawera n'akatwalira omukyalo oyo omusirikale ne babeera nga basobola okumuwa piki ye jjukira yali nfunga era yakuddamu kkanika ne mugamba kakyogenda okukola genda mu kyalo nga bw'otetenkanyiza akagijjeeyo
0: otetenkanya akagikola
1: akutetenkanya akagikola ate nga gwe mulimu gw'oba otandika okukola essaawa yakaakati kubanga
0: mu ebyo ebyakuleetedde ebizibu byonna
1: kaŋŋeene njiwe omuntu anvugire nze nga ntudde eno ojja okuva okudda mu bintu bino so bw'onoofuna omulimu ogugwo nga gukufuula bize ng'osobola okuba nga okola emirimu nga naawe ofunamu omutwalo mu nsawo buli ddakiika tojja kusobola kuddamu kulowooza ku bintu eby'ekika bwe kityo so embeera bwekyo bwe yali
0: bwana wikirifu
1: yes,
0: ovudde mu kkomera piki yo bagikuwadde ne muganda wo katonda abayambye naye avudde mu kkomera piki
1: oluvannyuma lw'emyezi mukaaga
0: bagimuwadde oluvannyuma lw'emyezi mukaaga nga amaze okusavinga ekibonerezo kye kyakuwa kyakuyiga ki
1: era kyampa ekyokuyiga kinene ekisooka amawulire bwe gaasaasaananga ewaffe wali nti taata gundi bamusibye kuba bwe obeera ewaka taata andrew asibiddwa abasobola kitegeera be bantu abandinga ndowooza close. Naye oyo awo abantu abaatuwulira nga baatulabanga obulabe, omanyi obeera ku kyalo, waliwo boobuuzaako nkulamusezza nkola zetya. Kati oluusi okomawo kiro ssaawa z'ottaano, oluusi mukaaga oveeyo ne bakyaliba okukyakala, kale abaoli awo abamu baalowoozanga nti omusajja oyo atera okutambula ekiro ayinza okuba alina omusango
0: gwe
1: yazizza. Kale ng'oluusi oba otambula ogenda olaba waliwo abagize
0: abakwekengeraabakugezaamu
1: akatonotono n'ogamba kati oba bano bambi bo balowooza ki, kifaananyi ki kye balina. Ogamba
0: mukyobulamu tebwakubeerera bwangu,
1: kyantwalira ebbanga okubeera ng'abantu abamu mbamatiza
0: baddamu okufuna obwesigwe gy'oli.
1: Nkugambye ebiseera ebyo nga tebannaba nakunziriza ssimu yange, nga n'okugamba omuntu nti mpaka ssimu nina omuntu gwe njagala okukubira neibawo, ng'alaba nga alimu embeera y'okwekengera waakava mu kkomera ate oyagala oyogerere ku ssimu ye. Oba okitegeera kati waalingawo omukyala bambi naye mwebaza yali neiba waffe eyawanga ku mukyala wange essimu oluusi nga abadde talinaako kweyattayo. Naye bwe namala okuvaayo omukyala kyeyakola okimanyi, ekimu ku byandaga nti buli omu akitwala bulala, omukyala wange gyeluusi gyessimu gye yakubirangako okunkubirako gyetwalinga mu kkomera, n'akuba oluusi n'ayogerako n'abakwasaganya emisango kuba baawaanyisiganyanga essimu z'abaserikale. Naye bwe twavaayo ne layini yagimenyamu ng'alowooza nti oba oli awo bajja kola ki, engeri gye mbadde nga njogererako bajja mukwatira naye oluusi mu bumenyi bw'amateeka. Oba okitegeera, so kyandaga ekifaananyi nti ne mu sosayati embeera bw'etyo bw'ekutuukako si bonna nti basobola okukukkirizaamu. Wabeerawo abamu ababeeramu ekibeera nti oba ddala omuntu omusango yaguzza, oba ddala omuntu mumenyi w'amateeka. Oba okitegeera, so kitwala ebbanga okudda mu sosayati ekifaananyi ekituufu, kuba si buli omuntu ogenda genda omunnyonnyola emboozi eno nga bwe njikoze eki
0: bwoji
1: nga bwe njikunnyonnyodde. So kyampa akaseera akazibu naye era namala mpola mpola nekiyitamu.
0: Kati sofa okuva embeera eyo weyatuukawo, olaba gwe muganda waalina kyeyongeddeko?
1: Ekyamazima yali yeewaddeyo n'atandika okubeera ng'akola ebiri siriyaasi, lwakuba nti ekyomukisa omubi nti ate yali yaakava mu kukomera ndowooza omwezi nga gumu olwo atandise okuvuga kuva piki eyiye bwe yali ekyali nfu. Jjukira taata waffe oli yalina piki gye yali ng'avuga naye era kwe baamulimbiralimbira bamale bamukwate abatuuse wali olwo. So yakomangawo nga bwemanyi nti akeera kumakya n'agenda n'apakasa n'akomawooko mu ttuntutuntu awummulemu. So muganda wange ono ng'amugamba muzeeyi naawe kangende ne piki eno ngira nkola ki, byanza byanzamu, ffe tukuyita ku byanza, byanza byanzamu nange ndabike nga nfunayo akasente. So ate bwe yagenda bambi yafuna akabenje akaamuyisa obubi ennyo. Teyafa kituufu naye yayisibwa bubi nnyo nnyini ddala. Yafuna akabenje kubanga jjukira omulimu guno ogwa piki yaguyingiramu nga si gwe mulimu gw'abadde akola, tagumanyidde wabula olw'embeera nti naye ng'omuvubuka ayagala okufunayo ekikumi ekimubeera mu nsawo, yawalirizibwa okuvuga piki naye ate n'afuna akisidenti yayisibwa bubi
0: nnyo.
1: So naye nga gyali eyo mpola mpola agezaako okugattagatta obulamu.
3: Okyawuliriza program ekyansibya
0: bwana wiikirivu.
1: Yes sir.
0: Olowooza nno programu yaffe tetusobodde okuba nga tugikomekkereza wano eno? Oyinayo ku bantu bwe oyagala okuba nga otumirako ku wano, ndabyeko ne mukama waawo ku Kingdom Building gw'ogambye yakufaako ennyo okuba nga oba
1: mukomeatwale omukisa guno okutumira n'okwebaza ku bantu bange mwenna mwenna abambeererawo mu mbeera eyo kuba teyali nnyangu. Ekituufu bangi nyinza obutabamenya bamalayo naye bemba ndeseeyo mujja kunsaasira munsonyiwe. Omwami Beni nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala wakola omulimu munene okulabika nga nvaayo, ne maama wange maama Olivia, mwanyinaze Norini naawe nkwebaliza ddala, ne mukoddomi wange Hassan mwami Hassan owa Hamad Travel Agency nkwebaziza nnyo. Mukyala wange maama wabaneka nkwebaza kubanga wasobola okubeera ng'okuuma ab'ewaka mu kaseera ako akataali kangu, oboolyawo n'okubalabirira. Mwami Franka, mwami Medi, mwami Alani, maama Jeswa, mwenna mwakola omulimu munene okulabika nga nvaayo mu kkomera. Maama Danisha nkwebaliza ddala naawe wannambulanga nnyo. Maama waffe maama Swabu abeere Nateeta awo naawe nkwebaza nnyo. Taata wange mwami Ssenyunga nkulamusizza era nkutumiddeko. So abo be bamu ku bantu benyinza okumenya abannyambako mu mbeera era mbatumidde nnyo beeyanziza mu.
0: Kale wano tetugenda kubanga tusukkawo, mbadde munnamawokota Alex Magala nga tutambudde ne bwana Seranga Wycliffe ng'atunyomeza ebimu ku ebyo by'asobola okuba nga bimutuukako ko mu bulamu bwe we yali mu kkomera nga yasooka kuba nga asibibwawo ku poliisi Natete ate oluvannyuma n'aba nga atwalibwa ku poliisi ye Kabalagala naye nga bwe twakutegeeza nti mu kitundu kino eno twali tugenda kuba twagala tumanye nti oba piki ye yagifuna amawulire amalungi gali nti piki ye eno yasobola okuba nga efunika ne muganda we n'asobola okuba nga ava mu kkomera bwana Gideon Peter Ssebulime omuwagizi wa kilabu y'abanafu Manchester United kajo waneno naye atukuba emiziki gy'ekereziya naye ng'abamanyi njagala kuba kakasa nti ffe tugenda kuba nga tukuba faino mugenda kuba nga mulaba akavubuka ka Max Dorman akali nyebali nebali sigale nze munamakota Alex Magala mbagaliza olunaku olulungi.
4: Kiki ekyakusibya?
5: Omusibe tabana juisi. Omusibe tabana
4: gwali musango oba walangibwa bwemage obadde owuliriza programu ekyansibya.

0: lwabuta tegira bitukwatako. Kale kati nga bulijjo katutandike esala zaffe nga bulijjo mulinyera patiri neri omwana neri amwoyo mutuukirivu. Ayi mwoyo mutuukirivu jangu ojuze emyoyo gy'abeesigwa abo bawokwagala ennyo sindika mwoyo mutuukirivu byonna birongoke.
1: Ensonga gitunuze bujja.
0: Mulinyera patiri neri amwana neri amwoyo mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Abooluganda mbanirizaako nnyo mu pulogulaamu yaffe eno. Omulundi ogwayita we twali twayogera ku kutwalibwa kwa nnyaffe Biikira Maria mu ggulu era twali mu kitabo kyaffe ekya Ssenaakule ey'okutaano nga nnyaffe Biikira Maria atugamba nti mutunule mu ggulu, obubaka obwo bwali bulungi nnyo, mutunule mu ggulu. Era n'atukubiriza nti ye ng'omuzadde ali kumpi n'omwana we Yesu ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu ggulu. Yatubuulira ebigambo bingi nnyo okutwalibwa kwe mu ggulu. Trinity omutuukirivu n'amwaniriza mu kitiibwa n'ebimyaso biba Trinity omutuukirivu mu ggulu n'ebyaka. N'atubuulira naye bwe n'atugamba nti naffe yagambye nammwe baana bange n'emibiri gyammwe nammwe muli mu ggulu wadde nga mulaba nti muli ku nsi, nga kitegeeza naffe tulina okugabanako kubanga ate gy'atugamba okubeera era gye twava. N'olwekyo ebyaffe byasigalayo. Nolwekyo nno olwaleero tuzze ate bwe tumala okuwulira obubaka obwo tulinnyeemukko mu kigere emabega ne twagala tuddeyo kkaate emabega olw'ensonga nti olwaleero lwe lunaku ate lwe tukuza olukulu olw'okutikkirwa kwa nnyaffe Biikira Maria engule ey'obutuukirivu nga Nnamasole. Era tuwulira mu kyamagero ekyokuna eby'ekitiibwa Biikira Maria atwalibwa mu ggulu. Ate ekyokutaano Biikira Maria ya mu ggulu obukulu obutagooka. Okugooka nno kwe kukiga oluganda Gideon. Olulimi olwo tulanga olunnabuddu ennyo.
1: Obukulu
0: buli obutagooka.
1: Obukulu tuyinza okugamba ekintu si kyangu. Tekituukikako. Kati mu ggulu bw'otunuulira nnyaffe Biikira Maria okugenda ne bamuweerawo obwannaabakyala kyangu nnyo. Ekintu eki tuyinza kiyita ekyebbeeyi ennyo.
0: Ekyebbeeyi ate nga tekikyuka, gamba obulungi bwakyo tebuliko kuddirira. Bagamba nti mukyala n'oyo tagooka. Wamulabira luli nakati. Kwegamba ekitiibwa ekyaweebwa nnyaffe Biikira tekyaliko bbanga ligere. Tekyaliko ndagamuntu. Nti emyaka bwe giti oba kaadi ya mmotoka
1: kijja
0: kuggwako. Wabula kyali tekigooka, gamba kiri awo ebudde bwonna kya bbeeyi. Era ne twesabirako enneema nti ayi Maria tusabire okufa obulungi otikkize engule ekitiibwa. Waayironga ennaku z'omwezi 22 ekereziya yetuyigiriza nti lunaku olukulu nnyaffe Biikira Maria lyatikkirwako engule. Kati nno abagoberezi abooye yatikkirwa engule twetaaga okukubamu ekigere Katonda emabega ne tutegeera oyo atuuka atya okutuuka ku kkula eryo. N'olwekyo nno ffe nga bannajje tujjidde mu kitabo kyaffe ekyejje omutwate gwakubiri oli ayinza oga nti abadde mu mutwe egy'30 n'okusoba ate katukomyewo k'emabega omutwe ogwokubiri ogugamba nti ekigendererwa kyejje nga twagala okwejjuwuliriza kubanga ejje lizze lyogerwako ebintu bingi kino kiri kiri naye ekigendererwa kyo kyekiriwa kubanga ojja kuwulira ebintu bingi. Entereza y'ejje lya Biikira Maria boogere ku kino, entereza y'olukuŋŋaana lwa Presidium boogere nti olukuŋŋaana ne munnajje bajja kubuulira ebintu biyitirivu ebyogerwa ku jje lya Biikira Maria. Ejje lya Biikira Maria nga bwe lifugibwa mutwe gwa 28 ebirala naye kati omutwe ogwokubiruga nti ekigendererwa kyejje. Byonna byonna walina okubaawo ekigendererwa. Ekigendererwa kyekyaki? Kati omuwandiisi agambye omutwe ogwokubiri ekigendererwa kyejje. N'agamba nti ekigendererwa kyejje lya Biikira Maria kwe kuweesa Katonda ekitiibwa nga liyitamba libeeramu okufuuka abatuukirivu abakulaakulanyiziddwa okwegayirira n'okunyiikira okukolera awamu nga baluŋŋamizibwa abakulu b'ekereziya mu mulimu gwa Biikira Maria n'ekereziya ogw'okubetenda omutwe gwa Sesota n'okubunyisa obwakabaka bwa Kristo. Ejje nga lifugibwa olukiiko lwali olukulu Concilium n'amateeka agalambikiddwa mu kitabo kyali kino ekitongole liri mu mikono gya Mwepiskoopi ow'essaza ne bwana mukulu w'ekifo okukola buli kika kya mulimu gwa kuweereza bantu n'ogwo ab'obuyinza.

0: bwebabalabye nga gusaanira bannajje era nga gukaseekereziya. Bannajje tebeenyigirenga mulimu na gumu ogw'engeri eyo nga teyamaze kukkirizibwa bwana mukulu oba mwepisikoopi. Omwepisikoopi ayogerwako mu kitabo kino ye w'omukitundu ekyo kwe kugamba omwepisikoopi ow'essaza oba omulala eyakwasibwa obuyinza okufuga ekereziya mu kitundu ekyo. Ekyo nno kyekigendererwa kyeggye. Ekigendererwa kyeggye kwe kuyamba abalirimu okufuuka abatuukirivu, naye nga kyebagenda kikola nga bamaze kuweesa Katonda kitiibwa. Aba bagenda okuweesa Katonda ekitiibwa nga liyitamba libeeramu basobole okufuuka abatuukirivu. Bwekyo ekigendererwa ekibereberye ekyeggye. Kati nno ky'ova olaba nti olwaleero tulinnyeemu ekigenda bega ne tuddayoko omutwe ogw'okubiri, kubanga nnyaffe Biikira Maria yaweesa Katonda ekitiibwa. Nnyaffe Biikira Maria yaweesa Katonda ekitiibwa ne kimusembeza era ne kimutuusa ku ddaala ery'okufuuka omutuukirivu. Kiki ky'oyinza okwogera ku Biikira Maria? Ekyo ky'oyinza okugamba nti ggwe okiyisaamu amaaso. Tuwulidde omukulu wano Faaza nga atusensulira ekigambo ekyo dogma. Dogma ekyo kitegeeza ki Oluganda?
1: Ekigambo dogma kyekintu olina ekintu ky'oyogedde luli nga twogera ku bwa okuli obukulu obutagooka. Naye ne dogma kyekintu ekyawufu ennyo era ekitafunika.
0: Ekitafunika.
1: Kubanga bw'ogenda n'otunuulira Biikira Maria nga byonna ebyo ebyogerwako mu dogma ennya tebifunika.
0: Ate tebiriko kubaganyizibwako birowoozo.
1: Ate tebiwakanyizibwa.
0: Tebiwakanyizibwa.
1: Yes. Byatuukirira ne bigwa.
0: Ebyo.
1: Bw'oba obiwakanya. Bikuweesa n'ekibonerezo mu Ekereziya.
0: Nawulira nti mu Ekereziya gw'oba ofulumye butere.
1: Oba weegobye.
0: Kakati kyeggamba tebiriiko kukubaganyizibwa birina kukkirizibwa nga bwe biri. Kituufu.
1: Kubanga tebyakolebwa bukolebwa. Ffe abantu.
0: Yes.
1: Naye Katonda.
0: Kwegamba
1: buyinza bwa Katonda.
0: Kula okuva mu buyinza bwa Katonda.
1: Kakati awo. Kubanga byonna bw'ozitotola ozimenya awo nga tutandika. Kakati zonna kiki omuntu kyayinza okwepampalikako.
0: Tewali. Kubanga ekyokuzaalibwa nga talina kibi kisikire. Era ekyo kituyigirizibwa.
1: Kubaffe tuzaalibwa nakyo.
0: Kituufu.
1: Naye
0: yazaalibwa takirina. Ate nga mbutaba nakyo era nga Ekereziya bw'etuyigiriza nti Biikira Maria ng'ali mu lubuto lwa Anna. Sitaani yamutunuuliranga. Ne yeewuunya ng'alaba Anna yeetooloddwa eggye ly'abamalayika 10 lulamba. Jjukira ffe tulina malayika omu omukuumi. Naye Biikira Maria omukama yamuwa bamalayika 10. Naye ng'ate Sitaani bw'atunula mu lubuto lwa Anna alaba omwana ono alinga owa bulijjo. Naye n'abuuza nti ate olugamba akaseka abamalayika kano kakola ki wano? Sitaani n'abuzaabuzibwa. Kati okuzaalibwa kwe kyamagero ekitayinza kugamba nti kiyinza okuwakanyizibwa era okukubaganyizibwako ekirowoozo ky'oyogedde kituufu. Naye okubirira nga bw'ogiraba ate okuzaala n'asigala nga mbeerera. Tolina kugamba olina kukikkiriza.
1: N'ekyokutwalibwa
0: mu gulu n'omubiri gwe n'omwoyo gwe. Ate n'ekyokuzaala omwana wa Katonda nakyo kikulu ddala. Omwana wa Katonda kagamba waliwo omutuukirivu omu simujjukira naye nti yali muwandiisi wa bitabo, naye mbu yali musajja mugezigezi nnyo. Nti olunaku olumu yali atambulatambula ku lubalama lw'ennyanja ng'agamba nti kampandiike, ng'agamba kampandiike ekitabo ekitottolera abantu Katonda nga bw'ali. Kwegamba Katonda musensule bamutegeere. Naye kati mbu yali atambula ku nnyanja okwo n'asanga akaana akato k'oyinza okulaba ddala kwogaya nga kasimya akannya katini nga omujja ekibatu kyako ebbali ku nnyanja. Naye nga kase n'amazzi mu nnyanja keeyambisa essonko ly'ekkovu. Bwekayiwa mu katuli. Naye mbu nga musajja ono ekimutabalaga nti akaana kano akanaagwa ne mazzi kakola ki wano? Kati kiyava akagamba nti kiki ky'okola? Ojja kugwa ne mazzi. Ne kamugamba nti ssebo nti njagala kusena nyanja eri yonna
1: gimalire
0: mu katuli kano. Omutuukirivu oyo n'agamba nti yiikaana ggwe, ky'oyogera tekisoboka, ojjala ggwa mazzi. Toyinza kuddira nnyanja eri yonna akeeseddeko amazzi ako n'okamalira muki mu katuli kano. Naye mbu akaana ne kamuddamu ne kamugamba nti kyenkola naawe ky'okola, toyinza kuddira Katonda nga bwali n'omumalira mu katweko. Ambu akaana kukusaawa eyo ne kabula olw'okuba nti yali malayika. Naye njagadde ekintu ekyo okukisembeza ku kkula lino ery'okutegeera nnyaffe biikira Maaliya, nti biikira Maaliya olw'okuba Katonda yamutuwanga ekirabo, naye kati jjuuza obadde kiveko. Ebimwogerwako byonna naye bw'otuuka eyo owuniikira, ate buli lw'ogendayo kati gw'oddinganyo emirundi egiwera, buli lw'ogendayo owulira bipya. Ate ng'abinyumya si katambi nti kali awo, naye gwe naye bw'otunula nawe wennyini okakasa n'oga nti Katonda wange, ate kino nga kyanjawulo. N'olwekyo nno bannajja ekigendererwa kyaffe kwe kuweesa Katonda ekitiibwa. Tuyinza obutakola byonna, tuyinza obutakwata byonna ebyogeddwako mu kitabo wano, naye nnyaffe biikira Maaliya atukulembeddemu yaweesa Katonda ekitiibwa, na buli kati aweesa Katonda ekitiibwa. Naffe omulimu nnyaffe biikira Maaliya gwatusaba kwe kuweesa Katonda ekitiibwa mu mbeera yonna. Teweetaaga kubeera mu katuli kyo kuweesa Katonda ekitiibwa, weetaaga kubeera mutonde. Katonda muweese ekitiibwa mu buli mbeera. Kagande bwe natuuka mba katuli kibannaaye, Katonda nga muweese ekitiibwa. Wonna weetaaga okuweesa Katonda ekitiibwa. Era eyo y'enkola egenda okutuyamba fe abagoberera nnyaffe biikira Maaliya okufuuka abatuukirivu, nga tukulaakulanyiziddwa okwegayirira n'okunyiikira okukolera awamu. Kikulu nnyo okwegayirira n'okunyiikira okukolera awamu. Okwegayirira kuno oluusi omukulu Gideon kutusumbuwa.
1: Kamale kujjawo ku bubaka buno.
0: Kale kasooke tujja
2: kulya.
3: Eno Radio Sapiensi etegese empaka zakakensa ebyemizannyo.
2: Ennyabo weewano tukwaniriza.
3: Eri gati gye mpisemu yammwe.
2: Eyo yaffe ennyabo.
3: Right. When is the gestation period?
2: Mama zirira, sikutegedde bulungi.
3: Nakulabye ng'oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kye mbuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
3: Mpozi kwa sente mmeka?
2: Giri emitwalo ebiri gyokka.
3: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
2: Mama, emitwalo ebiri egye Uganda.
3: That's all right, that's all right. Sente ezo muzaagala mu kashi oba ne bwemba n'ekikalu nkibawa?
2: Nyabo, sente tuzaagala mu kashi.
3: Mwina akaunti?
2: Akaunti tugiyina mama.
3: Kinkoze bubi, ziri ku mobile money.
2: Tusobola okuwa wano ennamba n'ozitusindikira.
3: Nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe?
2: Naye maama, ekituufu wano nyeeki?
3: Ekituufu sente ezo gw'ozikwata oba waliwo omulala? Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
4: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandise dda 2020 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensi ya kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady Caritas Uganda ng'eriwamu n'amasaza 19 ag'ekereziya mu Uganda. Bakuwola abantu bonna ab'omutima omulungi na buli alina ky'olina kyonna okuwaayo, tuddukirire baganda baffe ab'ekalamojja ababonyaabonyezebwa n'enjala oluvannyuma lw'ekyeyadde kabusa. Obuyambi buno busabibwa okuweebwayo mu nsimbi enkalu kisobozesa ababakanye n'enteekateeka eno okugula ebyetaago omuli emmere enkalu, akawunga, omuceere, ebijanjaalo, omuwemba, kasooli, buto ne sukaali. Waayo kyonna ky'olina ng'oyita ku MTN MomoPay eri 76 12 10 oba ku Airtel Pay eri 6 6 7 5 3 oba weeyambisa akawunti eri mu Centenary Bank eri 3 1 noti noti 10 5 1 2 8 eri mu manya ga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Omusamaliya omulungi, weebale nnyo, weebalire ddala.
5: Hello, testing microphone. Wow. Unuonye yume yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no kwenye sapiensi ya ensambia. Eche chizibutuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Eziko la kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebe, ne tents.
4: Tukubide kunotu msambu tanu mnana. Na utiemu msambu kuminanya.
3: Halo, wanga mutiabu kati wenjo gana la mpise kuraund about tu, ne polisi ya chibu yenjiisiza, kati ndia na mubitala vya machi ndia kubala kisi wagulu, onengara, oba tondaba, oba ambuze.
6: Na ye nawe, na kugambia mita azivisatu nga wakavamu raundie chibu yengo yambuke machi ndie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi labao, chinene, chirikonti farmers center.
4: Iye, chitofu nyo, one stop shopping center yoka, edinamu likaronda webyobu limino obulunzi, omuli edagala, omuli ensigo, ebijimusa nebila labi inji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yuna, tulambula famu june tukuwa buwa busi okugeza tupi mwabujimu kwetakalio netukumuli na chogwani doku simbako ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwe bidi original kufamazi sente chivuye kubakunoti msafu muna anemu asatu mumu kaga atano mbili mkaga mumu nano kumanye bisinga
7: tuwe kwa sekatonda era tunyuerere mkutiliza buliruwa musavira awamu ngama ka omwami omuchara na avana mumakate mubula kukanya songa atemu vuno kebizibinji munyikirire okusome sara na dara sapule sala enye febiki na Maria. Jukira nti amakaga savira awamu gaba magumu. Obubaka bono buku tusibu wako kufakuchitebe chukuru. Echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
3: Nkulabo ni wano chundolo za chisoboka. Chisoboka na o chisobola. Atena ula chisobola. Kuzuku sabuongo. Obula mchimu. Kuzuku sabuongo. Choka.
8: Obute buwebu no. Ohulirisomu kugumu business. Ante. Buna buwebu tebu omukozi waku no. Omukozi waku na kutusi wako. St. Cyprian High School Chaba Kade. Esumeru ya Felisangu wa mukono. Musaza liye kerezia. Elie rugazi.
9: Unewono wato ina cash. Ojia kuwa kukubi simu mgeti ba. Ntikiro wa boda boxi kumi. Nye mtu wajia kujia kusabe ayagala boxi namba ya fruits. Baina workshop. Baina meeting. Baga baga luku ya fruits enteke teko burunji. Baze bakugamba tuagala fruits za abantu bibiri. Toina boxi possible sawe. Olusi nesente zibugula tozirina. Nye mtu wateka we nkola gana nuni na njini duka atu nde vintu evyo. Uwa wajia nomu somira mnu muingiza ngenji ugele na kuzinu. Nomu ingiza mu company mukolere wamu okubayo mukubisimu. Nomu gansindikira omwana wa boda andetere obuntu obo mpakinge ebintu bino babitwale. Olaba sente bezita kusuba. Olaba boddawo nkozentia musajja ayagala ebintu bingi ate sente sizirina. Kumbe wayagala okwemalirira. So singa omulimu waguta ne mugubera mu bangi wa magezi wa sente aleta ebikozesebwa den na bano ba kitunzi babu kisoboka bulungi nnyo abantu okubeera nga mugagga walirawo wano mu Uganda nga temugenze na mawanga malala kubanga ebintu bya wano na ddala ebirimibwa biri kutunzi omuntu alia kukinyebwa na roza nti obawe bato bakiteeka mu ttaka nga kirimu kasukali kati omuntu omulawo abasobola kirya nakirya nakiwulira kati gwe wano mu nsi mwe kiva muina kite kate ka butestes mukiguze bali abatakirina mweyolero mudiri gwese gwensimbi
8: omukozi wako no omukozi wako na abadde akutusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero dunji eliyo mwana wo omulenzi no muwala kubanga lili ku musingi gwe kelezia katolika basomisa amasomo gonna aga arts and sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusana ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke nga ate bakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kusana ba A level essomero lya Felisangibwa mukono musaza lye kerezia elye rugazi tukubide ku simu ya fe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu biri munana oba noti musanvu musanvu mukaga mwenda nya satu emu biri munana tulina ne UNEB center number.
10: Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama
11: radio ya kerezia

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia
2: Enkuruze ya magesi.
3: Radio Sapiencia Enkuruze ya magesi. Nsuo muziki nebiye mizanyo chenda mnye katonyeze nya. Nyongiro kulisayo banda yuda mwena ababade ekaya za kuparish mukuza onakuru wabanda yuda ati ni Father Judy Makanga Episcopal Vika wa chiso ati wana mkulu waga ya za kule mpidema misa hibali nyo na abakulu Father Judy chekulide mwebali nyo mwebali dedala mkulu kukubadu kwa chiti wate neba member babadde banji dedala mkulu kugenze bulungi kakati katwe yongereyo ate wetu wagende de wogera kukwega hirira
4: Ani kwega ilira. Nina hagira mungiri yeomu. Nso kukulisayo bana yuda. Ababade, ababade na beguro. Mchisome sache davula. Parishi ye chengeza. Ababade na chitambiro chemisa. Ewa mama na kabazi.
3: Otio.
4: Na finyeze no mkisa. Walimu wa mkuru wamita Steve ni kalazi na muhibi. Owe rubaga. Oyo mami yu mwogezi na wami koro.
3: Otio.
4: Ya pise ni tunga famye tugenda tubira mu kitambire ekyo omukuru Faza Katende okuva
3: Faza Katende bamuzala na gundi ndoza maddu bamuzala maddu bomba
4: aha kati no yakulembedde mu kitambire kyemisa mukone kuba mulungi nnyo
3: bambi
4: wayuda taddeo hatu wetu ogela kwega yila mukuru nti oluso okwega yilira kuno tubuza buzibwa mu kwega yilira no kutontoma ebingi ebintu bino bibiri byanjawulo kwegamba okulaakulanyizibwa kuno mu kwegayirira n'okunyiikira okukolera awamu omuwandiisi ono yabiraba nga bye bigenda otuyamba okusookera ddala okuweesa Katonda ekitiibwa ate naffe okufuuka abatuukirivu okwegayirira kuno ebiseera ebisinga tuyinza okwogera ebingi naye nga situwegayiridde ng'era bw'oyinza okuwulira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo awuliriza omuntu singa abazizza omusango oba singa omuntu aba asobeddwa osobola okuwulira nti ebintu by'ayogera mu ngeri gy'ayogeramu alimu okwegayirira oba alimu kunnyonnyola bunnyonnyozi ekintu ebyo bibiri byawukana n'olwekyo okwegayirira kuno kulimu okwetowaza okwetowaza kuno ne kutuleetera okuba nti ffe ffennyini twewaddeyo mu mikono gy'oyo gwe tumanyi nti yatusinga akole ekijambu sobozi bwe naye nga ffe twefeebeza kale nno okwegayirira kuno kye kitundu kye kulimu oli ayinza okugamba nti gundi eyo nga simwegayirize tasoma saala nyingi kituufu ng'oyinza okuba nga olunaku olina omukisa ogusobola okusoma sapula eziwera omukaaga naye nga wadde ozisomye naye nga tolinaamu kwegayirira kyova atuwulira n'evanjiri eri ey'omusajja omu eyali oba musolooza eyajjaye naye ne yeetowaza maaso ga Yezu naga ndi mukama wange ndi muwonoonyi ng'atya n'okusembera mu maaso g'omukama naye ate omulala eyajja nga yeekuza nze ensiiba nkola bwe nti yavaawo nga takoze eki takyuse oba taweereddwa mukisa kuva eri Katonda n'olwekyo n'okwegayirira kuno n'okukolera awamu abooluganda okukolera awamu kuno kukulu nnyo buli muntu alina ekitone ekyenjawulo
3: kituufu
4: era ejje lyabiikira maali aliyimirira nnyo ku kintu kino ekyokukoleramu teribalituwa n'omuwendo nti abantu bano nga bamaze okuwera abana basobola bulungi okutambuza olukiiko kubanga waliwo obumu omuntu yandibadde agamba nti nze ndi munnajje bwe nafuuka munnajje ka ngende enkolera ewange naye waliwo obumu bwegyetukoma okwegatta n'okubeera ne bannaffe n'okutambula nabo tufuna obumu obusobozesa okutwala omulimu guno mu maaso ate obumu buno okwegayirira bigenda kutuyamba nga tuluŋŋamizibwa abakulu b'ekereziya mu mulimu gw'abiikira Maria guno era ogwo ogulimu n'ogw'okubetenta omutwe gwa Sesota n'okubunyisa obwakabaka bwa Kristo okubetenta omutwe gwa Sesota kwe kusaanyaawo obwakabaka bwa Sitaani tuyina kuluŋŋamizibwa bakulu b'ekereziya waliwo ebintu ebirungi naye ng'oluusi tubikoze mbutuufu kituufu oli mu Kristo naye amaka gy'ogenda okukola agalimu essabu weetaaga okuluŋŋamizibwa abakulu b'ekereziya ogenda gendayo otya leka gani nze kasita nkutta omudaali gwange omusaalaba mwe essabu muligalewo otukomenya oluggi kituufu twagala oddimenyawo na ye kereziya tegenda kuwa manyi ga kumenya gafanda gatyo. Ye genda kuwa manyi ag'okumenya nga ato yita mu kwegayirira Katonda akola omulimu ogwo. Sinna kindi nga bo bennyini abaliwo basobola n'okukyekolera ng'onga gw'osindisa essaala zokka. Ogenda okulambula ebifo eby'enjawulo oba makomera oba malwaliro oba masomero oba maka ebyo na byonna birungi. Naye oyinza kikola mu nkola ne kitaba kituufu. Ng'ekereziya yeetaaga abakulu bano abaayo abatendeke mu nkola eno okumala okukulungamya bamanye bw'ogenda okukola ekintu ekyo. Ojja genda mu ddwaliro nikubanga nze ngenda kulambula balwadde. Kirungi. Naye nga tukikoze mbutuufu bw'otuuka eyo. Sitaani naye atya okumusoomooza. Oyinza okutuuka eyo sitaani n'agamba nti kamutekeko n'omusango. Ne babba omwana mu ddwaliro.
3: Wagenze tewali ategedde.
4: Tewali ategedde. Bagambye nti wandisoose n'ogenda mbakulu ab'ekereziya omulyoyi w'emyoyo n'oyanjulwayo ne bakuwa ebbaluwa. Bagambye amakazi abadde wano babiri nti omwana bamubbye. Ani agenda okusooka okulowoozebwa simmwe abayiseyise mu woodi eyo omuli abasumulukuse. Kati be kintu kyonna eky'omulwadde. Kale ojja kutandika okwevuma ogambe kati nze yazze okukola omulimu gwa Katonda ne ndyoka nfuna ekizibu kino ne bankwata ne bansiba sinaba nakubba ku mwana. Kituufu tondaba kubba ku mwana. Naye tewakikoze mbulungi mu butuufu bwakyo. Kiwadde okola kirungi weetaaga okutooka okulungamizibwa. Okulungamizibwa kuno kukulu nnyo era nga bw'olaba omwana w'abaana abato atali nnyina oba atafuna ku bebi bulwawulira akaana nga kakaaba agamba kigambo kimu maama waakoli omwana muwebbeere. Nekakaana kawebbeere naye maama ye apima n'amanya nti wadde omwana ono akaaba
3: naye sijjadde muwera ku
4: muntu
3: amanyi
4: obudde. Kati ntambula gye bafaabye emyoyo gy'emirimu eyo gye bakola nti kituufu mugenda kukola omulimu gwa nnyaffe biiki ya Maria nga abakulembedde mu kuweesa Katonda ekitiibwa naye mwetaaga okulungamizibwa engeri gye mugenda okukikolamu ekintu ekyo. Ky'ova olaba n'emikutu egimu nga Radio Sapiensia wano ogiwulira eyina ebintu bye tuyinza okuwulira ebikwatagana n'ekereziya naye ate etupimira nga nti akati buno obudde ate bw'amawulire. Awala kati nti yandibadde kuliko faaza ng'ayigiriza kino agata akati buno budde bwakakensa mwe mwayigirizibwa ebbanga eryo mukutte ki bwe tubabuuzaamu biki bye mulina ate buno obudde bwa mizannyo. Abakulu bano bagenda bagereka gamba obwongo bwaffe ne bulema kugubira ku kintu kimu kuba omuntu otandika n'okubeerawo nga weeraliikirira kati nze bannange sigenda kusobola kugula leediyo za bannaffe abamu ng'eri ku kigambo kyokka mugende muyigirize evanjiri y'ekirungi.
3: Naye
4: ne batuuka n'okukola ekintu mu bintu ebintu
3: kukolaakolamu
4: kolaakolamu yes. Naye ekereziya ekulambika nti naawe ayigiriziddwa eby'emizannyo ng'ogenda mu kuzannya omupiira ozannya ne banno ng'olagamu ekitiibwa kyawa Katonda kubanga emizannyo gino ogiraba mulimu ze bayita kaadi bakulaga kaadi emyufu kitegeeza nti ovudde mu kuzannya ate n'ofuuka ekirala naye kati ggwe awuliriza kakensa obwongo bwo ne bwoba ogenze kuzannya ogana okusinza ku kyayogerwa mu kakensa w'ebyemizannyo ekyayogerwa mu kabinkano kakati kisimu ekyayogerwa ebintu ebyo nsobola obigoberera ne ndagiramu Katonda ne mpesa Katonda ekitiibwa. Ebintu bingi tuwulira ennaku zino tuwulira emizindaalo egiyimba ebintu ebyenjawulo n'ebidongo ebyenjawulo fenna abawuliriza mumanyi gye tuli buli muntu naye negamba ti sapu event si kabateerewo wano abasobola okwogera ku mikolo. Lwaki si kwogera bwogezi ng'oluse Katonda yetwogera naye okwogera okulimu okuweesa Katonda ekitiibwa. Abantu bano bagenda kwogera nga tibwogedde mu ngeri esasamaza ate kutatana kitiibwa kya Katonda kati okwekulungamizibwa ekereziya kwekola nti ejja ekola emitendera egy'enjawulo neeterawo amalwaliro nga bw'olaba nsambya neeterawo amasomero ebifo ebyonna byonna birimu okutegeera ekitiibwa kya Katonda kwekulungamizibwa okwo. N'olwekyo Twandi gamenti, hika kati nze, ekelezia, yajja kuyigiriza, kuyigiriza dini, hakati dwali luliachi, waluwe tuwela mchisele, chunga tuli mugeze vwa. Ngayi tuweta agechi sachi akatonda, mwoleke, atene miti majafe. Norecho nno, omwayo mwadi sitafudaga nti jenga lifu givu olu chiko wali olu kuru konchiri yu muna mateka agalambi kidomu chitabu chali chine chitongole. Luli mikono jamu episkopi westaza nebwa na mkuru wechifo okola ulichika chamu limu guwa kuweleza bantu nogu abobu inza abu. Gwa wala vinga gusanira banaji iranga gugasa ekelezia. Omusumba wayogerachi. Omusumba. Ayogedde ki kubanga ya inobu yinza noyo gwalonze wanji
3: simulinda kuogera
4: nze iyo mukuru olumu omusaseedoti yatunyumiza nagaati yali anyumyako ne banajje munajje omunamugamba faza mwetumanyi na kusoma katena faza naseka nagamba kituufu pega nga munajje ono alowooza nti banga lyaji somedde saale eno ye kafulu nnyo
3: ajimanyi nnyo
4: naye nga atoli mu bulivali olunaku kwakeera okiwulira kakati tuyina okubanga tuyina okwekkaanya ne mu bigambo byaffe n'ebikolwa byaffe ekyo bwe kimala okutubuukala mu bulamu bwaffe kituleetera ne mu bulamu obwa bulijjo gye tukolera ne gye tuyitira okulabika nti tuweesa Katonda ekitiibwa. So sigamba bugambi, nti nga tuli mu lukiiko, wabula obulamu bwaffe bwonna, n'olwekyo ejjenga lifugibwa olukiiko lwali olukulu konchirium. N'amateeka agalambikiddwa mu kitabo kyalyo, kino ekitongole, liri mu mikono gya mwepiskopi owessaza ne bwana mukulu w'ekifo. Kati abooluganda, gweyo gy'oli owulira ng'omwepiskopi wo okyamuwulira oyinza ogamba nze nnondwawo omulaba omwepiskopi bwekyatubeera namujja emyaka abiri tajjaako na mu lukiiko ye naye ate omulimi w'endoyo gwe yakuwa omugoberera
3: kuba muye
4: mwolabira omwepiskopi omugoberera omuyamba nga bwe twagambye enjogera bwe yali nti yamba poliisi naye kuyambe omuyamba okusobola okuyamba naye kubanga oluusi ate nnyinza okugenda mu ngeri y'okumuguyaguya okumubuzaabuza nze nsobole okuyisaawo kye njagala naye muyamba asobole okunyamba kati nno ebintu ebyo bikulu
3: ebintu ebyo bikulu dakiika ze zino zitambuddemu bannange tusooka ku mulamu ate tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisembayo.
0: Ene radio sapiensi ya eteke sempa ka zaka kensa vye mizanyo.
2: Nyabo we wano tukwaniriza.
0: Eri gati jempi semu ya mwe.
2: Eyo ya fe nyabo.
0: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama zirira, siku tegede bulungi.
0: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
0: Mpuzi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri, joka.
0: Emitwale ebiri za Uganda, kwa mafaranga.
2: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
0: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
2: Nyabo sente tuzagala mukashi.
0: Mwina akaunti.
2: Akaunti tujiina mama.
0: Oh. Chinko zebu beziri kumobailo mane.
2: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
0: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
2: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
0: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapeta kumbele na mwangu.
5: Kakensa bwe byemizannyo 12 mu mukaaga era okwewandiisa kwatandisedda ku 2 gyokka jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia kakensa bwe byemizannyo 12 mu mukaaga ali Red and Steady
6: ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba eddekende essufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna. Ebye
5: wadda bisasika ngampa wadda bidisa
7: wala nukubangu mpadi endasi yedo wuzi mutaka nsijito nga wuzito dandi so kujendele kungoma wawo kambanyo nyo enono ye chisoko ogwa mpuga nga gunogute gezo omuti esoko chino chata andiki wawo omutaka nsijito nga wuzito boyali mkulonda okwa biya vili mkaga chafa kumwaka uwamu nyendo mkungwe mati ya mpuga nsamba yakwele saka wani loko omuti mkaluru boyali abuga nyakumono ndiyoko
5: evieta bisasika ngampa wadda bidisa.

Byesoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'eRoma, omutwe gwa 11, olunyiriri lwa 3:3 okutuuka ku lwa 3:6. Ekirombe ky'amagezi n'okumanya kwa Katonda nga tebikoma, byateesa nga tebyefumiitirizika, n'amakubo ge tewali agagoba n'agayinza. Ani yali ategedde Omukama by'alowooza? Ani yali amusalidde ku magezi? Ani oyo eyasooka okumuwa ye kati amuddize? Kubanga byonna byava ku ye, byafuluma ku ye, muyemu ebiri. Atenderezebwe emirembe gyonna. Amiina. Abooluganda, ebyo tuwulidde bigambo bitukuvu.

0: Shenda mwenyaka tonyeze nyafama radio sapiensia nkulize ya magezi insulo yomziki nebye mizanyo awulirizo mulonji nkwaniriza ako nate olunaku olwaleero mu program ya fe manya omsasal.fr sechibala lero gwe tugenda okubanga tutambula naye hatuwulire obulamu bwe butambudde nakawuka musanze atya nsanze wano obutya obulabika obulungi mbadde nga father yalima naye ndowooza nedda father kisanyusa okulaba
1: nange nsanyusa okusanga
0: yesewo
1: nze father john mary sechibala
0: parish priest we nakawuka omukulu w'ekifo kye nakawuka okay parish yali ipya
1: Ankuru, naye kati bano baba transferi ze bagenze.
0: Olumwabeera wonaani. Mwe muli bagole. Mu field muli bapya. Ani yagira?
1: Oli ye yali mu field yali yakola. Yali bwana mukuru we Nazigo. Naye te ya reportingira. Namusooka ku reporting. Kati nga Father Kasibanto omugenzi yali education secretary. Irenaeus. Kati yali akola mu education office yebera ku popopo. Na naye yakobawongawo nga saawa emwe yakawungeezi.
0: Nga woli owulira ndoza n'okutama wakutama.
1: Natuuse dda bano bansanyimbiramu okukabulimba kutono tebateka.
0: N'osigalawo bw'otyo.
1: Baala nga akomawo nga tulya sapa yaffe. Lwe lunaku olwasooka ejjinja kalonda.
0: Ng'olinda ku kakalabya mirimu. Wamusango tejjinja kalonda abakristu baali batya embeera generally wayanguwa
1: yali ennungi ennyo parish eringa ya kibuga gyemukolera kibuga naye ate bwe mwambuka ku lusozi wali
0: wakaka mu mayinja gegavu
1: ne muwumula seera ebyo nga n'amayinja tebagakuba community nga nungi nnyo very jore Father Musoke bwe yajja n'angamba waliwo epicha awo ne bagitereza bulungi eyo gye gambye nasookera nga Father omuddu omuteeramu amafuta akole emirimu
0: ekirooto nekituukirira
1: jjuza era nze nga simanyi obattanga bagiggula bwe nagijjuzanga neweetoloola obulamu bwali bulungi ebiseera bino nga bampita father muto
0: ati wali mugole
1: father muto nenkola emirimu gyange okusinga mu masomero naye nga ne kampani nungi father Setumba kati assistant education secretary Rubaga yaliwo nga student e Makerere naye nga kati gy'emyaka omuntu gw'akuliraana amangu naye nga abeera bize nnyo mu bitabo naye nga twali n'obulamu bulungi
0: bwali bulungi
1: n'abakristu
0: baali basoboka
1: father Gesula yakola obubondo obubondo obumanyi
0: mbumanyi
1: nga tugenda mu Sunday evening ne musoma mu mise eyo
0: obubondo obw'enjawulo
1: nga community building abantu ne beeyanjula
0: ne mubayiga ne babayiga
1: baliwo olumu bakuwadde ebirabo kati nga
0: omulimu ne gutandika nga gutandikidde maanyi
1: bulungi
0: ekitegeeza jjinja kaloli yakunyumira
1: nnyo ate nga kyenkola ntyagala baatuwanga bufoomuzi nga mumaze okufuna okusosola oti waaliyagadde kukola mu parishi oba mu seminaariyo nze najjuzaawo parish
0: nga kiri kyo kiwulira naye waliwo kibaddemuko
1: parish
0: seminary we bakugabira ku pastor
1: yakubulira naye ne n'obulamu bwange obusinga mu busosolo oti mpumaze mu seminary
0: ejjinja kalooli obaddeyo ebbanga ki
1: emyaka ebiri
0: joka bwali olyawo nti ate ebbaluwa ekukyusa
1: ya era bafaatha abato baba bakutunuulira potential bwetaavu buliwa emirundi egisinga tolwawonya mu kifo naye kati kigwawo nti ensambya mu nsinya semanda alwala ati nali nasinyako nti njagala kusoma counseling ati Bishop Kakoze ebiseera ebyo yali akyali Father Vicar General n'agamba kati ayingira mu kyasemanda tumufunye Mbijamba sa chibala. Wano wali wafakanse mbwa hila atibi wagambe vya counseling. Atine wano gendo kusoma. Era bajja kusaba experience.

0: kisa bulungi nyo. Ate era saakolanga mu ddwaliro mwokka nga ne kansanganga naye eri andasambya ne makindye ku makyanga oyambako n'ogenda e kansanga mu morning mass n'okomawo kati n'odda kujja eddwaliro. Naye nayo it was good life.
1: Twawulira kizibu kugaba mbalwadde. Omanyi obulamu bw'abalwadde. Saawa bina kutunula na nnaku.
0: Kuliko ekinyeebwa.
1: Nkiraba.
0: Kolawo katono ngenda ku misomo.
1: Bwe kityo. Okay. So bwotyo n'obeera mu nsambya. N'omubeera mu bbanga ki?
0: 9 months.
1: Joka.
0: Mba ndi awo nzirayo ku sapa. Olwo nkikutteyo nga abantu bonna bagambye nze mu myezi egyo omwenda seewulirangako kukola mulimu nga bonna kukola awo ne impact. Nga n'abantu abo abaagala English mass mu nsambi omwo temwali mu English mass nga bazze nga kacapo tetukyajamu bali eri kati nzire kakusapa nga bagamba kali binaali abadde wano abadde akwetaaga naye agambya agenda mu St. Augustine enkya tovaawo ku omala breakfast enkya wano
1: ntiba ne gukuba
0: ogamba neebaka
1: omukulu anjagazaaki
0: ngajjeera mu simplicity ye olumu ayinza n'okugyamu engattaati natudde mu butebe bwange ese kibaala gigenda gitya nempo ripooti nga nungi nnyo nsuubira agamba nkwongedde ekisaanyisigala
1: wano
0: nangamba nga bagamba waaligenzeeko e Katigondo koze baali abagamba mukulu nga naye nsambya kikutte
1: owulira nawe okola ekintu kyo okyewulira
0: neera kiri kye nagambye ku kyenfuufu yennakawuka obwongo ne buddayo wagamba otya osuubiza okumpulira na bonna abalinzirira nengamba mukulu anti nasuubiza kuwuliza
1: mu bulumi
0: naye nga nza okusomesa sikwewulirangako ng'emazima amatuufu ekinneewunyisa saafunako complaint Katigondo
1: bwewagenda
0: omubaana nti oba tatusomesa bulungi naye nze sseewulirangako okusomesa naye abantu abasinga
1: bagamba
0: ne mu misa bonna bagamba nebuloba bagamba father oli ticha
1: nebulobagwe kyalimu
0: naye nga nsikyagala era nebuloba omulimu gwe nasinga okukolayo gw'amasomero nakati bakyakyogerako
1: nkiraba
0: naye sikyagalangako njagala parish
1: naye bwekitandikaokikola
0: naye nga nkola mukozi lwa mulimu si nti evocation
1: yeamugwe
0: njagala pastor wa
1: bwotyo omumyezi mwenda ng'ova
0: sambya nabasaalirwa nnyo bansaalirwa nnyo ne bamperekera bulungi nensibira e Katigondo entandika
1: muntu abadde e Kampala
0: naye nga mu life Katigondo obanga ali e Kampala byonna
1: simbainibwe Katigondo nengera mulengera emiti era nenga seminari erina emiti okusinga kyenjira bako sina kirala
0: ngakuwa bulungi kalumuko self campaign bakwoleza bwegamba
1: obulamu bulungi n'otandika Katigondo
0: naye nga nze njagala nnyo okubeera n'abantu kati watunuuliranga n'ogamba nemutuula ku olutaali lwa faaza 15 ng'ate omanye eri eyo abantu nga 5 tebafunye misa
1: tekikola ngawulira tekikola nkiraba naye olw'omulimu n'okkiriza nti
0: nabo nga bakugamba ate abasoosolwetyo tewano bwe bava
1: bwe tutabatendeke
0: okubeefiisa mubeere wano tusobole okufuna
1: abasinga kyali kituufu abaana obasanze otya because aba abaana beyo bakulu
0: nafuna essomo ngenda okutuukayo nga ticha wa psychology agenda ne bagamba ogenda kusomesa psychology bw'osomesa psychology ne bakukyawa oteeka okuba nga omusomesezza bubi nnyo
1: gyeri mukusomere ku ssomeri eryanguwa
0: anti bulamu bwaba byoyogerako baba babiraba era nabuli kati mbasanga beebaza kati nagwa mu ssomero ddungi naye bwe bagaa Greek ne bw'oba osomesa bulungi oba owedde